0: ta noa ma bro enye easy when I was your jollof mu jollof ni ye shia gu bole mu a na mu se wiase nya de e when I make on capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nya fo de ye num nura kesi eja ye de pole one eja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so ya tro tro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika fo preso number ko 72 hours and was anum bi the same time E ya fo de de sa no pa mienu awia mienu anumra mienu na so enhyraka urade se wo sikani wu wo yenye nzu ani te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma minim de ani nhurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utu fo nyakopon odofo se ka ye minu mi edu de urade busa esa asem ya akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yam pe wo sura hi de ne ne tren ne first and I did it for the ne happen first and then obi a person onya no ho ansa wadi no kura ba urade obi a person onya no ho ansa what na sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa tren ne ablabo ye musa kronkron ye musa kwan ye be fa so ade urade ba nante na we ba so for me visa me passport me kwa america embassy so for me kro me sika sam me yire madwuma so for sese ye ntade duba no enko tru me pese me pai fa japan pai na mun ketesi so for boy bi am ne na shesha wade aye afa ne ko fasting mu mame wono ne mpuna wo kwotwe me men koye ho akom chire odofo Matthew 6:33 say, Yempe was right here in the train in the first. And then did the phone in Apesi a big nyaya ho, and said, Ye didn't cram a urade. Contoponia na blabasam ni na da, sikani pram a riasena ye, ukukuku saka. Ubia ambesa sikasemji obedinukre. A friendly pan no mum. Matthew chapter 6. 33. Was a Yempe was right here and in the train in the first. And then the happened first. O didini, and at the end of Oshishan the first. Ha? No, wrong guess. What trust is our way cancer? I tell you, say, from 22 years to 36 years. Hey, so for now, a boy, I'm not showered yet. So for, I know some. On your own blank chain, or there was a blank chain in them DVD. Yashisha CDC, blue light in your tosswa. Sister Yanni crack, crack, crack, crack, crack, crack. On your own blank with a mobile phone to jump for Nina, when you're trying to end them, they are not saying. Hey, black ojo, and I know ya wada minya vision. Black ojo minya vision na mi vision, you know. Na esa minu umye no, ye jen romans kwa se, ye tete flowers. Uni ni dia banche. Odofuwa, ma wani so shasro nano pa ina dalu wachi fame wiyase. Ne wiyase ni yon fan konho bebi ya. Lotu play. Wawu bebi ya, eko jano. Lotu nani ni yapane, Abraham. That's what I tell you, say. A blow who could last as in not lot of person fast as in your body. Then in your blam, as I say, was slow ready. Na Yakopon Tinimuno, or catch a lot to sell lot, as I said, I don't know. And how all, Minami Epenidia, Nesso, we benkuma, may you ninfa, we ninfa may you benkum, the wow person we in ye, not the academy fa. Lot of play, okoyi so. Na Ariano, only the Ariano. Obiano be peso be do wi asini bia no wa na wi ye be ye papa e wo sa wi ase we mu ene sa wo de wa koma do wi ase am awrade nkasa nkyro abrantie kasa de ne sesi ne bo afie we de ese ma anye ye de besi de besi nsu besi owu ne enum guase ande yare na sa no ma we wo pe wi ase agapade anti wo pri wi ase menia enhwe de obi hwe na enye de obi ye meni akwasi na si so P4 akra no wani mu hwe ena wakodre Germany ene me so makwa Germany
1: di shaw bebre ene so odyankopon de ye akọ na ode ye aba ani shaw papa papa mo muti ye nyira urade nyira mo ka mu obonche so fo mo amwo nko fo man so ana pe gana fo amwo nko fo man so nyira no Echiamu ewo Yesu Kristo dimu Erade enkamu hu Enshwa mokra ni mu nipedu ya so Uyu mufi abayamaniye Ena efi yale dahum Na onkramu Infili esaini musuyudu kwa nshiyemu Sala gana fuwa mungu Gana hasu mutie ya nanu pensu Esremamu nanu peyi Erade enshaw Enana num Inyina nanu peyi Ebrade inshira wo mini bisa wo so watena se urade inshira wo chan na no pe ubetie onyankopon asem esombo last week ye no chen sem bebre ene so nyakopon biye kwan fofra man dia a chese sansem no eno che ye no ye ba be yim ni atoaso na oni pa bia so ehu sedia obisi etutu anamo ye se wodi uti ko wura wadim se wodi uti so wuram dada efe so na wo bon ho pa wa ready na wo sisi ho se ubibu wa wadim nkonta nshirante wurade
2: amen
1: akire onyankopon nti awade amoye no nikabuka futuma ntone moye yena dia mope no enya di oni nyakopon bema woni pa bia afa no ho di sa nshirante wurade
2: amen
1: ti ni ba heaven hono ye nwale wo suru ho ye nko wale wo suru ho
2: debi
1: ba sa si su die ne die nyakopon bebu ubebu hun konta akire awurade sana eti tianope ye mompa ye na du nyankopon de amaye no enko yanim na ti ni yipa
2: deja nan poiso maye dawase ya ba betena ona ase ye ti onim asem de bia sare ye ka no eyonkon duane ama ye kra ya ba be dinuma emi e won hum ni enyini so won hum empa ba e ba ne se obe ma won konkuna be kan ho na waye ka ka fo adum ti ne bo mpa amen
1: last week said there is no wo chance amno Yakopon fire so me te ma wo ti ase se ubebu awade ho konta akere onyankopon
2: yes
1: tieni itimu mu kakra bi ne ato asem no so ama wo so yo ba so wo ye bema awade onyankopon wan hyehye ne keke nani ku hu ye pa ne nani so hwe tini pa si bible num no nyankopon emra anana shade a etosu mienu wo tronsem no mu e ya wade bible na da hokesi ni nyina o nyankopon wa shade a etosu mienu
2: e ya wade
1: e ya wade nshanke urade
2: amen
1: genesis 2 okachire wonipa 15 to 17 o kachire wonipa se wonipa every
2: Genesis chapter 2 verse number 15
1: ya o kachire wonipa se
2: na urade onyankopon de onipa no kwetena edintrum
1: obo onipa wie yepe
2: de kwetena edintrum
1: e no de onipa kodua edintrum
2: se onno na onwe ho
1: onipa no na onwe ho
2: na o se onipa se
1: owie no ana o se onipa se
2: tum ha nua ni na
1: tum ha dua ba nyina jibi
2: na papa ne bone ho nim die dua
1: papa ne bone ho dua ba dua ne die
2: eni
1: efise
2: da o di da o be di bi
1: da o be di bi
2: wo na
1: o
2: be wu
1: nshanke urade
2: amen
1: ti nyakopon ahye dia edi kan e wo bible no mu no eno no bible kese ne da we nyina the first commandment a wo nyakopon hye ma we nipa eni sa amra we
2: amra no
1: ofiti wo na ko the second commandment
2: verse number 18 no
1: aha
2: na urade nyankopon ka say
1: the same chapter Genesis 2 owie hona na oba 18 no na oba ka say
2: na urade nyankopon ka say
1: na urade say
2: enye se onipa nko tena
1: no enye se onipa nko atena
2: na meye ne seso obo
1: na meye ne seso boafo ama no
2: na urade nyankopon de na nyakopon nyakopon de dati anwene nwuram nwa do man na
1: nyina
2: ni ewiam nwa nwa man ni na
1: nyira gaura
2: amen na ode won ba nipa ni nchen se
1: ble nipa ni se
2: obehuni se de
1: obehuni se de obefre won
2: na de onipa de fre abode
1: na de onipa de fre abode biala ewo ho no
2: eno ara na ni din
1: eno ara ni din
2: na nyakopon toto ni tatebua
1: bia
2: nwiam ni amane nwiam mu adoma
1: ni ladin
2: na onipa de
1: onipa de
2: oyɛ no boafo a efata
1: nhyɛge urade
2: amen
1: onipa de wo anya ne sɛ so boafo
2: a efata ama no
1: a efata no ama no
2: na urade nyankopon ma enna da ho to
1: onipa de ma na ho eto wo nipa so
2: na oyi ne mfimpade mu baako na ode na ode nam tia anem na urade nyankopon de mpadea a oyifiri nipa no mu ye oba na ode ne bre onipa no
3: ene wode oba no ebre onipa no
2: na onipa ne ka se
3: ene onipa ne ka se
2: afi mi no mpem mu
3: afi mi do mpem mu do mpem
2: ne honam ni
3: ene honam mu honam ni
2: oyi na obefre no oba
3: oyi ni ebefre no oba
2: efri
3: se
2: obare ma mu na
3: oyi ba mu no yi ni firi ye nti oba ti ufuru ba mm ti ko ene urade ka se
2: Saint na obrema beja ne nani neja ho na ade ne ho akobata ne yere ho na waye honam kro na won banu de na won banu no de da adeja amen
3: ye inti na bema beja ne ja ne na
2: ade ne ho akobata ne yere
3: ho ade ne ho akobata ne yere
2: na waye honam kro
3: na won mienu nyina ade en
2: aye honam kro
3: yes ti onyankopon ne commandment ahyade eto so mienu ewo bible kese da ha nyina mu no eya wade Hallelujah.
2: Amen.
3: Nti Adam ni if Nyankopon hyehyɛ awade ma wo. Ansa na wo mo kromo koti duaba ne biadi. Wo mo wale Genesis 2. Ana wo mo ti duaba ne Genesis 3. Hallelujah.
2: Amen.
3: Nti ha se no duaba na Adam num ti di ye no. Enye oba ne be man na. Hallelujah.
2: Amen.
3: Ana kofa sha wo ha wo ne ba ye. E duaba nkasa na wo mo ti di ye. Tina ukai asabu na suno obani ti duyaba ni bidi na odi duyaba ni bi koma nukunu hallelujah
2: amen
3: nti duyaba ikura wa utumde nante koma ubiti se apple anka jenie nti urade shisha awadia mawon ansana wamu kwa ti duyaba ni biya edie
2: edi
3: Iti usha Genesis chapter 4 verse 1 no. Genesis 4 1 na osi say
2: eke ni hebe na Adam nene yere hawa shiamu
3: Adam nene yere sen
2: hawa
3: ishiemu
2: na onyinsen
3: na onyinsen
2: na awukin
3: se wa wade no hallelujah
2: amen
3: nti yakopo shisha wade ni di kan ma mo wansa no mukoti di aba ni bia edi
2: edi
3: nti no se na Adam hu ne yere
2: na onyinsen
3: ona oyede
2: onyinsen
3: yes
2: na awukin
3: ti ni ye eti ni ye nti awade de mame papa wutie me se Ude wa wadie di agoro te se akora wati anwea mu a ye de sade atuntura de egu nanim so ofani agora ho ba kire opa awadie di nipa bebre be kobu nsam jem tinie pa nti uko first corinthians 7 na verse 10 to 11 na tie ne tie ni ye pa pese bibie no ma bia ni so kire okakra bi e wo last week nsam nu mu Na mbe saa chwe wa juni jina asamu wa minu ya baado pay minu ya baya maminu ube chede so. Nti uko first Corinthians chapter 7 verse 10 to 11 na uka asimbi. Owa say?
2: Owa say? Na wana owari enu di. Na wana owari enu di.
3: Profiti 10 to 11.
2: Mm.
3: Enitia.
2: Owa say? Na wana owari enu di. Misha won. Enyeme.
3: Tieniyo.
2: Misi misha
3: won. Woma ya di.
2: Woma owari enu di.
3: Womo awale no de
2: mehya
3: won
2: enye me
3: enye me
2: na
3: mmum
2: eyurade
3: nti asem ye obekan enye ono paul na dwen nye ni nyansa bible no sa twro ni nyina firi nyankopon humi mu mebu ana
2: sa pepepe
3: first timothy 3 no o se ye man kirekira ten ye nye sa
2: sa
3: nti paul se womo awale no de
2: mehya won enye me
3: enye me
2: na mmum eyurade
3: na mmum eyehwanya
2: eyurade
3: awurade
2: Se oba inyaa nukunu.
3: Se oba
2: inyaa nukunu.
3: Inyaa nukunu.
2: Na se oja no a.
3: Oba eja nukunu a.
2: Onwari bio.
3: Onwari bio.
2: Anya saa.
3: Anya saa.
2: Onsa ne nkonu kunu ne nkobum.
3: Onsa ne nukunu dada no.
2: Nkobum.
3: Enkobum.
2: Na oma okunu so inyaa ne yere.
3: Ma okunu so nya de yan.
2: Inyaa ne yere.
3: Ti asem ne ye pa. Atebu de beye hu. Nipa bebre wo kobun sam jem. Awa wadiye.
2: Wadiye.
3: Osu waba enyayi nukunu.
2: Nasi wajanwa.
3: Si wajayi nukunu.
2: Onwari biyo.
3: Onwari biyo.
2: Anyasa.
3: Anyasa.
2: Onsa nukunu.
3: Osu waba sa wali biyo diya. Onsa nsuni nukunu nukwaya biye.
2: Nko bom.
3: Mena mchuro ye.
2: Debi.
3: Utu asu osu sa asuna.
2: Okunu su inyane yere.
3: Okunu su enyade yere.
2: Inyane yere.
3: Danu ebe ye dwe wa wale ho ose saa no okuru so nyae na yire o so okuru so egae na yire a ono so sane na on sign ne ne kunu ne yere dada no
2: nkobo so pese o wale biem dia
3: la wo to asem ne so a isa geura de
2: amen
3: eti o se dia obe wale dia ye jai no no
2: wase awade ye
3: hallelujah
2: amen
3: verse 8 no kai homam
2: ase na nkam kire esejafo ne ekunafo se enye ma wo eye ma won se ontina wo se mi na se o
3: won tumi se
2: won so a
3: won wale hallelujah hwe awade ho asem na mo mu di di agura na gana oba bi asore na opa kene no ma baba bi asore na ati oba si abonti owa yere no otwe mpana wo kunu no otwe mpana no ma basa basa ubebu awade mu nkonta akire o yakopon last week ye kan malaki 2 ni kire o me wana
2: sa
3: bi ho kan ye fami ebie ni kire nipa me nimpa hu malaki 2:14 o se sign
2: malaki chapter 2 verse number 14 o se na mu bisa se enam de enso efi se urade aya wo ne wo mrante bremu yire ntem dansini
3: hallelujah
2: na otwa na ona otwa no nkonto
3: urade na wotwa no nkonto mpo no obisa o se urade aya wo ne wo mrante bremu yire
2: dansini
3: dansini
2: ona na wotwa no nkonto
3: ti hwe de wo ntwa urade nkonto mpo
2: nanso ona ne wo nkafo ani
3: wo apam yire
2: no apam yire no enya baako na onyankopon ye won ma ne honam
3: aha
2: na adan ntira sa obewo ma a na misuro wo won mu
3: isa ke urade efisa wono yakopon otawale guo
2: otan
3: verse 16 no yesa no kan
2: sa
3: kan obi o ma 16 no sesey
2: o se na metan aware guo
3: otan dian
2: aware guo
3: hallelujah enti ade ye wo yakopon otan na ye na chiwade te se bola so ade ye ba ko pe
2: se metan aware guo
3: se ye besi nkunya se ye guo awade
2: guo awade
3: ana obi be die nim kra kra kra kra kra kra kra kra edi ade bi a ya gye afri obi ho edi obi ama awade ye ishanga urade
2: amen
3: no bibe die nim so de sa de kro no ekọ akwa kogu sa awade ye no
2: gwa awade ye
3: jenie pa ukọ cho se nim so awale se efo benya won chefa o jata die nim ye sa de urade kan
2: sa no kan
3: eni tina Matthew 19 verse 3 no ye hwa de kakra bi wo ho hwa de wo ho muko jina so dem for better for worse oba ne ba ma shi afoforo no mo wale a last week me ka kire wo mutum ko jina papa ne mfikiri ho wo hwe fam ho a wo mo shi mu agina ho afefe ye ho ano akisikisi ama papa no mango ne shi ni dan na chi nyina fam ho nyira ite se mochi abedi agoro ho ko nefe mo wale biya nefe onipa aye dia hope tinetin ye ko fonu ko busa yesu Matthew 19 me fesa me huma hu awade a wale no important ne so a esso mbo ewa urade anim ai ne obi ade na wade dia agoro we pam we tam we ba ga na to afa wiom we di we ka we ba fa we ka wa na to abo no hallelujah
2: amen
3: ba ma po dum on kofie wo ba na obekwa yon ka on ka ba ma anu pe ne ko sie awalfo di sie ni tare ti na ti ni ye yesu kofon kobusa no
2: Matthew 19
3: verse 3 dan kofon kobusa le say o kan asem na
2: eti fi asem say awale jaye ho nsemisa
3: awale jaye ho de yen
2: nsemisa verse number 3 na farasifo ne ba ne nchembe so ne
3: na farasifo ne ba ne nchembe kan say
2: obi wo ho kwan say
3: obi wo ho kwan say
2: asem biara nti o jaye
3: ne yana nti o jaye ne yana
2: na obu ase won say
3: na o kan say
2: mon kin kan in say efrim fitiasie no de obo onipa no
3: de obo onipa no
2: obanima ne oba no
3: obanima no oba na obo won
2: ana oka say
3: ana o se
2: yentina
3: onipa
2: beja neja nene na
3: onipa beja neja
2: nene na
3: nenena
2: na ode ne ho akɔ family yere ho na wɔn benu abɛyɛ honam kro enti na wona enti na wona so
3: eyɛ enti na wɔn mu na
2: so ona so na benu bie na mum ɔyɛ honam kro
3: na mum yɛ honam baako
2: enti de onyakopɔ aka abom
3: no enti de ɔno awurade aka abom
2: no ma onipa biara entiti mu
3: ɔfa wate ase wate sister wate ya o baba no pake ni no ma ba e waji no ma na gu ho betrase yo no nko na ye bema ade a etumi gu a wade ye tete a wade mu a eno de atemuda wo ko gina urade anim wu na wo ko gina urade anim a wa fa ho adi son e ye daman eni se bema akoye ma hyem na nya atesem ne mum wa wo de wani ahu ana wache no ana ono akomfesha kamu no kura kire ase wintimi a no wapega wonsa nshanka urade
2: amen
3: sa na oba nso so the same thing apart from say obi bɔ adwaman anase obi bɛwu Romans 7 bio Romans chapter 7 verse 2 to 3 yen hwɛ no ma mienu a enu nkote ni ade a ade a wale guo ba Romans chapter 7 verse 2 was say
2: Romans chapter 7 verse number 2.
3: Ose sen.
2: Ose.
3: Mhm.
2: Na oba a ohye nkunu ase de.
3: Mhm.
2: Oba a ohye nkunu ase de.
3: Mhm.
2: Ode emra chekere no asa nkunu.
3: Mhm.
2: Bra ote ase ye no.
3: Mhm.
2: Na se nkunu wu a.
3: Mhm.
2: Osa ne firi okunu no mra no.
3: Nshanga urade.
2: Amen.
3: Nti se nkunu no wu de a.
2: Mhm. Wasa ne firi okunu
3: mra no. Ne emra no a. Ye de achekere wo no. Ne sha no. Nti ehe
2: enti ni kunu ne daso ti ase
3: enti no kunu daso ti ase no
2: so ode ne ho kobo obarima bi won a
3: ehe
2: oba fere no awari self o
3: nshan ga urade
2: amen
3: wati asem no timinu aba udi utira koko wura waliem kenye adi etum tete a wode me yemienu pe sha be ma ye ma ase no wakwache no wahu no wakonfesi a kire
2: wo
3: ntimi a utumi pake ono ma
2: ntama mo no
3: anaso se bema no awu
2: awu
3: eno no first Corinthians chapter 7 no verse 8 ni se enye mercy gafo se otena ho sa
2: na wontumi
3: sho anaku na fo se o motena ho esa se wontumi sho wo ho so nti
2: wonwale na won anwira
3: eno kra Paul no 13 verse 39 ni se saka wontumi atena ho sa kra anka ye na so esa se so madoma chede na ho be ye ya wo ho na munti no eno wo kire se wale
2: wale
3: Isha geura de.
2: Amen.
3: Eti apart from sha no ma we bi enu no. Sister, ukuro juma sey a yinyae no.
2: Mhm.
3: Ene ma bebre. Ye kuro juma sey a ni yi Yesu ba ye. Ye kuro juma sey a. Ene ye da suban papa na di.
2: Mhm.
3: E kire no. Okunu yale a. Tam no lord na koma abushiafo.
2: Onye mu de
3: sha, mu de sha no. De metimi aya na maye no non number ma foforo so twitwira ukwale no koto VIP makoma ko 50
2: eh
3: akode no kwako meku abusiafo
2: onye
3: se yenye na abusia ne cash ne dosso dodo nti cash e dosso sa wintimi ntena ho
2: nko onye
3: tie ni ye etimi ni aba wade na wudi utira kwako hyam no tie ne tie ni ye ubebu wade ho nko nta kire urade o last week ye come ma de tu mama foka kire mama be me biela obefa kwan bia so hallelujah
2: amen
3: wale wo yire kama bra mo wade na nya asem ketwa uchi street na moko eduru ba bi wade na simpo enpo na mfe no mujutwa pictures ni we ya pepe pa blanche oho nya de na so that day no otumi tam wo yire ko wiwo
2: ai
3: obitumi tam na yire no wato no no wan kasa tumi aso
2: aso
3: ne maami owo no kura na oyale ne yesi yentam no a ke ebe fra ba ablanti ebe fra se nimpa mesum ne maami o a owo no ene oyale ene yedi no hospital ene yesi ablanti yentam na ko be fra se mu mesum ne maami muudu hallelujah
2: amen
3: enso de yele die otumi yakukudu ma ne to ne nsa so etu ne ko wiom esa so ne te se kuba efiri so ba
2: omudi ani mu
3: na wuria abrantie na wasan de masem e masem e masem brantie bu ho wonya adwuma nya hwe tie a Christian text chapter 9 verse 9 no ye mie ho ani so kakra na fi yem fa de aka no no bi a last week won ti mentie no wo hu nsama ye ka kire mema a wo mo kwa gwade ase tete ma ijan gaurani
2: amen
3: bema kunya oba oba papa ujeja anuhuma bema tieno brena se bema se uyiri etri uhukura na uyiri ya kunto kwa uwa uhua saa obano oyo obapa obo uhuba yefri babasuni isim obo uhuba yese beya wajuma waye nisika wenyano bitu miakure shikani diya bobra bema bini nisa nyansano Ecclesiastes chapter 9 verse 9 yenti wodi enum na amamfo de wanti eno last week no hu say last week ye kamemate nti enasu beti asima nu
2: osenkafo etrim kro nti mu kro
3: oso say
2: osay ena wogire ya odoro
3: nti last week no ye de mama de no esia me bua na
2: sa
3: kwai
2: osay ena wogire ya odoro nti na asini nti kwa wuo na
3: wona wogire odoro no
2: Entinasi
3: eni wonkwa na onyankopon edi ama wonyina
2: ohudie enna nina
3: haleluya
2: amen
3: unkwa na nyina awadie babro no awadie nkote ni baabia yetusi ho se ahadie ye de ka awadie ho asem nkoa
2: sa
3: even awudie kura ye nipakum ye nipakum no eno kura baabia no wa yetusi ho se I say, Kenipakum was a monkwa. But who come by Bunuma? Our dear First Corinthians chapter 7, no beho, beho, beho. First Corinthians chapter 7, no. Verse 1, okay, if you are
2: First Corinthians chapter 7.
3: Verse 1, no. A honkuti, our dear kutini, a wobebia. Babu na se de tuesi wo sa hadie e ya wade ho asem ko an ye beka na wa ye mfa asem bia meka ho bio e du ka tifi asem no so sei
2: o se de osomafo no susu wade ho
3: de asomafo no
2: susu
3: susu wade ho
2: wade ho
3: yes it first Corinthians 7 no awade ho nsem ko an verse 16 ne ka asem bi verse 16 no
2: verse number 16
3: o se sei
2: o se na oba wonim sei
3: oba
2: a wonim sei
3: oba wonim sei
2: Ebia wo na obegye wukunu nkwa.
3: Oba wonnim se ebia wo na obegye wukunu nkwa.
2: Anase obarema wonnim se.
3: Anase bema
2: wonnim se.
3: Ojo wonnim se ebia
2: wo na obegye oyere nkwa.
3: Wo na obegye oyere nkwa. Nti wati asem no.
2: Sa.
3: Etu ko Bible no mu a. Ehwo no awade ho asem kwa ne wo ho.
2: Sa.
3: Etu Bible no se oba awalefo ni enu no. Oba no betimi agye bema ne nkwa akọ heaven.
2: Ah, sa.
3: Ana bema no se betimi agye oba ne nkwa akọ heaven. Etu minu ya bema no minu ya ba mo wade. Ya nipa mienu pe obi anka mo hallelujah
2: amen
3: munyanti asie wetim waka me ka twi bo ba bi asuma ne wura fi ne din
2: ai
3: whatsapp obi e wo mi fun so na ke mema ne hwie acid na no oba bi anya kokuduro pa
2: hwie acid
3: hwie acid pa acid galon ba ko
2: ai
3: ano so di guni kun na pampam se ta ta ta ta ta, ta no kun so gie na de aka na de aka no o se ne won so gie
2: so gie
3: nipa no mienu won kwala ba nan hwen kwasi asem o amadi hwen kwasi asem o amadi nipa mienu na ba ma no ne honam no wa white se kravuro oh lord devil awade menu ba tie ne tie ne tie ne ye ba oba kukonyini tie ka oba kukonyini a o ti ase oba o pese o se be ma
2: ni oba kukonyini
3: tenie awade na wo ti ase no be ma bro ho ase o oba wo so bro ho ase isa gaura de
2: amen
3: o bro ho ase a wo benya wo do firi be ma ni nsem na be ma no so edo ni aya mo mama wade enye se chocolate a danu fit beginning akopem end
2: chocolate
3: and na gada for wade ate se chingram o sha se area de
2: pa
3: e ko wi ase no a na test ni nyina afrim o sha chingram se test ni nyina afrim na se da so she wanu ma o ka o techere ma
2: o ka
1: wan ka touch na ma wo ka wa fon chee mu
2: ka wa pantan kra sa ye o ya
1: se asa gada fo awade no aye che se hallelujah yakopon bo wi as genesis 3:16 on ka se oba ese be ma se nya sa no kan ye genesis 3:16 bi on na kan ho bi on na kan ho ne fa se mu ho
2: genesis chapter 3 verse number 6
1: shiro ne se se
2: o se oba ne de
1: ehe
2: o ka chire ne se
1: o ka se
2: dona mema wo yi a ne
1: dona mema wo yi a ene oni samu do bre adonso
2: ye mu na obewo mma
1: ye mu na abawo mma
2: na wani be gina wukunu
1: na wani be liade
2: be gina
1: wukunu be gina wukunu
2: na ono na obedi usu
1: na ono ene obedi usu etu obe bia wo shebe ma se
2: bia
1: isha geura de
2: amen
1: o shawa se ne nkyere se wo ye donkoni
2: nya kwa
1: Bema bi tumi titi wo ba bi amo ba bi ko tran ba bi ka se wanwa mi ami motio eh wanwa mi ami motio mi motio unti mi do unti wo se ma sei wija mi ami motio mi motio unti mi no eduru ba bi o se mi no ti wei ye tu se nuanom me dem ho nam nyina ma wo o ya mi boni a me se ho aya na me se enye hwe Uye mi bibia mi mosu minim sanfunsu mpeni pao na sunsuo taya ponkrene a woje wo uja mi ami motio mi motio bosu a twene bag bi enu no atwe ba kwa fa no atwe ba kwa no kan kwala ne de anim na ma mi nsu tifie fa no ma begu anyo no kwa ne bema awadie de nipa bebre kwa bunsam jam onso ya ma shiwo Wase waba wo sheba ma se.
2: Mhm. Ne be do so.
1: 2002 Ghana for Marco Beijing. E ba ye pepepepe on ba no ba ka chere sisi die. Ye ko ye no. E ma ne meme nyina e ye wine. Hallelujah.
2: Amen.
1: Divinity 2002 e ba no a. E no ba bi ehun sisi no. Na o ma sa kura di even better. E dia so so.
2: What a man can do. Man can do better.
1: Nti de ma to me ye no. De mama to me ye no.
2: Ma to me ye man.
1: Ene ma se wo mbetu me aye bi. Nti ene oba kwa wade ase a, onhwehwe se oba bre no ho ase ama be ma. Ene de ma de be ma betu me aye na oba se wo betu me aye bi de ene e ma no monnyenye mama no. Na monto feeling bottle ma won. Ni yon wuse diye, ma abe timi ya yeno.
2: Misi mbe timi ya yamanabu.
1: 5 Corinthians 11, 3 to 4. Chuan samne kansembi. Yon fa sembu ho. Timi ni yaba wadiye na wuti ya siyeno. Ya? Udo wanko shem. Misi, anu na wu. Kupon faya wa wadiye mu danzini. Uni mwa. Se last week mi biye chira ho. Ewa malaki mfin tu sisi. Mbeo. A wadiye nkwa ni tu wanyan kupon fi. Eba fom. Udo wa wadiye diagro. Wadiye di nipa bebre kwa wasayye mu. Tiye niye pa. Asofo bebre mu wa wadiye mu. 1 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 say.
2: Ekufi asa mwa say. Ema asori mu abrabo.
1: Ema ahew tu asa mneswa.
2: Verse na matire. Na mepese mu mu se.
1: Intiye urade se.
2: Obarima biyara tini
1: kristo. Opese mu mu se bema ni tini kristo.
2: Na obiyara tini
1: kristo. Na
2: kristo
1: yonko pa. Ana kristo yonko pa.
2: Obarima biyara arebo mpa.
1: Bema biyara arebo mpa ye.
2: Anasa oresha nkom.
1: Oresha nkom.
2: Na oka kata
1: ni tisho. Oni ni tini. What ya zama. Eti ayye ndi diswa. Oba kristo tini yonko pa. Bema tini kristo.
2: Oba tini.
1: Ano
2: oba
1: tini.
2: Bema.
1: Chibabo desa sedia. Bema ntumi ntra kristo enye bibi no. Sana oba ansu. Ntumi ntra bema enye bibi. Tine tenye. Eti oba bra wansi muwa wadi eno enyina mamu. Evi se. Awali jaye ni awali seye. Jokawa jokawa jokawa. Edi nipa bibire kwa mwuzem jem. Eni wansu. Womu gwa wadi ye. Unya siu papa biti se Moses asiu.
2: Hey.
1: Numbers 18 wano yenka. Asiu. Mwene se na asiu free. Na huu nefu. Asiu papa nono. God aswa. Onka sakuradu wo siu wano. Ni vye 55 wo se 16 na wenyano. Wawali 6. Ibiya wale 4. Ibiya wale 3. Isanke. Eti ene nije. Sene mama epi. Kwa wana. Mwabe siu wano.
3: na wo tu ne fo ai you know my bra sa na ma kwia papa ye me na me sam no ma na me ko wale e japoku mi duro na me hwe japoku so nko hye so ma wo di no na me pack him no ma ko wale e japoku
2: sa
3: timi mi duro wa me hu e japoku so nko hye so ma wo di no wa me di ni si ho na me ko fo fa di man
2: twe
3: kupu
2: amen
3: di be duro ne un fi a wanya still uniku listen and listen well

0: First Kings chapter 18 21 to 22 kai homam yewi ana yakohwa de or 16
1: First Kings chapter 18 verse
0: 21 to 22
1: first must say Elia ne Baal asofo
0: Elia ene Baal
1: asofo
0: hallelujah
1: ai
0: na che se asofo juma na ayeye nimpo no enya asofo de nya ne frewrade o ya wo wamba ye bo wo mu di se asofo na so wo ye Baal asofo ya bo nsama yusubi ade nseke urade
1: amen
0: na obe dad wo ho omo muto nsuo omo muto nyadoa kwansusa plekese sofo di consultation fee sofo wa ni quotation betra radio so 12 o'clock to 2 o'clock ebo adanse enko a adanse enko a quotation ba kristo sofo ni nibi ene yewa ene yewa nyansafo ne nkwasafo a ene kwasi on beto asa asofo no Ishaka urade.
1: Amen.
0: Vote kwata ne special vote. Ye di ahye fridge mo meboa. Egu bottleum. Ya to ni tie tuaso. Ye di ahye fridge m. Ketua ne wum na ye 1 CD.
1: 1 CD.
0: So for tumi to bi tumi de 2 million.
1: Kro no.
0: Na mo aso na moto mo nyum. Adanu Yesu beba no. Danu nipa boni beye den. Danu onipa. Bible si woni friend chiro di friend kwan ya. Eti adanu no mo amudi sa sofo we nyina echi no.
1: Na mo kwan.
0: Oh Lord Jesus. Na ukai wa wose bala sofo ne Elia.
1: Elia ai.
0: Omudi si ani mebwa. Acha se nya sofo ni nyina ne friend urade o.
1: Dabi.
0: Na what was some this one?
1: I say, and Elia chipini o man.
0: And Elia chipini o man ni nyina.
1: Uche mbeka se.
0: And oba wo mu che mbeka se.
1: Da be na mbe yim nsem
0: yim. Da be na mbe yim nsem we mu. Da be na mbe yim.
1: Ai.
0: Nsem we mu na wakosi.
1: Se Awurade ni Onyankopon a.
0: Se Awurade ni Onyankopon a.
1: Mu ni nechi.
0: Mu de munyi.
1: Se Baal nso a.
0: Se Baal nso a.
1: Mu ni nechi.
0: Mu su munyi.
1: Na o man na mu na asem
0: yara. Lo man na nka hwe. Anchire no.
1: Elia ka se.
0: And Elia se.
1: Me die. Menkuara me ni Awurade difu a waka.
0: Menkuara me ni Awurade difu a ma die.
1: Maka.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na chese e wega kupo difu o. Ana hanu me difu o.
1: Ana Baal difu o.
0: Ana na ose na menkuara ni Onyakupo difu a maka.
1: Ah na Baal difu o die.
0: Na Baal difu o die.
1: Aya merema aha aha na aduoni.
0: Ishake Awurade.
1: Amen.
0: Na chese wo hwe system no mu a. Atura difu o no edo so sene. No kwale adifu o no. Ejake urade.
1: Amen.
0: Fiti Old Testament in the fiase.
1: Aye.
0: Na atura difu ano, omo na wo amo ton ano ti woye. Consultation fee. Special oil.
1: Muton.
0: Protocol
1: oil.
0: Oil.
1: Muton.
0: Destiny oil.
1: Muton.
0: Uba menche ya, uba tuya 6 million.
1: Aye.
0: Na wato oil 2 million.
1: Aye.
0: Omo omo ye sane mabe nim straight. Na sofu wa, ufro wo sofu na uye wese nti wani ngu. Ni yenya nkwasiafo me di sa sofo we nyina chi. Ena nipa na yete sa moa ye kan won. Ena nipa ba wiase na ayete sa moa ye pam wo mo nantwie. Ye pam liko banku ma. Ni ye pam na banimfa. Eti Yesu Kristo jawlo hwe moa no hwe joli salam. Enipa no se dia. Enipa bi yusu wo mo aye wo mo te sa moa. Yesu Kristo bwana ni na nisio. Osi joli salam, joli salam. Empra ina kemi pe se. Akemi bwabwa mumu, tisa kukoba ata bwabwa ni badu. Yesu mumpe.
1: Mumpe.
0: Ye keshi ya mushi mumpe. Hey, kalva yento nisio nito nyadu yento kwensu seyi. Hey, nipano wong koda. Obese uchi nchimu ninsa.
1: Aji.
0: Ukope kubangwa edu so ni winim epa keke do ni wintia no pepre edu gubontuam edu sanu asanu wo hu se wa ye bibia madu
1: kwankire
0: tena tena ye ba bronsame ye sanchira ni o hwe ko Exodus 7 verse 8 to 13
1: Exodus chapter 7 verse 8 to 13
0: na yama ni pa hu bibia
1: etifia soma se eron poma
0: hwe kristo sumno Uba mwa, eye ni tiyo.
1: She.
0: Ese omu weni ti. Ese omu weni biye. Uba Kristo mwa, weni biye. Weni ti. ɛnɛ nipa bɛ

0: twa wrade din
1: amen
0: for better for worse no enya dwuma eya for better for better
1: mm
0: ya pade ya dan ko a
1: ya dan ko ade enwuno ba yempe
0: be ma adwuma sey a na oba ahyase na obi hebu wo ba so be ma so adwuma sase ase e kosoro a na wo sase e din kwase asam wo fie
1: o fa bi ka ho
0: hallelujah
1: amen
0: obi ahun ba chi na onum na oba fie 12 o'clock
1: yes
0: na adwuma sase e kosoro nti wo di ma ensam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se bra mu tra wa mo ye for better for worse no awurade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: kwase
1: o se awurade aye wonum na ntibe mo ye ntam dansini
0: awurade aye wonum na ntibe o kire omra nti yirimu a na te se wo fi awa dano na wo wale
1: fo o se ka wa no
0: onyakopo jira finfini ho
1: sa
0: eti for better for worse ena ne ejade ne ma wo se wo na kure ye ne dia me de me ban ma onkwa da nyina no sabla na awurade aye mu dansini
1: yes
0: eti se kodru ba bi na se wo jawo yiri wo jawo kuna wo problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: twas why
1: ona na wo twa ne nkontompo
0: efese efa ba ni sa enye wo jawo yiri na se wo jawo kuna ana wo gu awade no a enso fo mu gu awade mu ntie
1: eh
0: ena fo fo mu gu awade mu ntie bible say so gu awade na enya awade no na wo twa ne nkontompo
1: o twa nyankopo nkontompo
0: wo nyankopo mu a
1: wo twa ne nkontompo
0: na wa betwa awade nkontompo no wa tra sase wesu a wa wo jejeje twas why
1: Nanso ono no ho kafo ne wapam wapamire.
0: Ese, wo so ono no ho kafo o, ade wapamire. Woni na pama shebo.
1: Mm.
0: Eti mu fa wade ne nko awieye. Ena busua bebre egu ko fa wade.
1: Onwo ba nti.
0: Ko high court wo ko hwe.
1: Eba
0: haleluya.
1: Eba ma nti.
0: Eba ma mu nti na.
1: Amena na tuma nanso.
0: O twaba.
1: Da bi o.
0: O ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint. Dodo aye pe.
1: Epe mena na tuma
0: nanso. Ewa ba. Haleluya.
1: Amen.
0: Buni babia bawa adena ko fa bi mra no
1: mepe mena na tuma naso
0: adena de ma nye nipa na ma
1: dabi
0: eti se sister ne ngo bla ne ngoa na no ntre se gua wade ano
1: dabi o
0: ya ka tuma so tuma so e
1: wa se dunum no na ba ko pe na wo hunhum ka ya bi
0: aha
1: na adena ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
0: ya sa
1: eti mhwemu mhwemu hu yie mu honhom ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntibla mo yire nkotompo
0: nkotompo o se Hum mu nipa no ene ye sawo ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho where dey need go because acquire your faso ma mema no bon kwashia ka no ese na komam etu oba di din kwashia sem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din ya wo se urade ni wo twa no ne hweye ntu ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13 4
0: Hebrews 13:4
1: Muni awade ni.
0: Bible say awade ye nini ni.
1: Na mu awade pa ho fi.
0: Na mu awade pa ho dia de. Efi.
1: Se nyamamofo de.
0: Efi se adwamamofo de.
1: Ye wale se fo de.
0: Ye wale se ye fo de.
1: Onyakopo bebu ona ten.
0: Obi awaja me yire. Obi awaja ne kuro onyakopo bebu atan.
1: Yes.
0: Ye ntia urade pa awale jaye. No mpe awale se ye. Every am a friend na abe dia de. Ebe mu no.
1: Sa.
0: Shaka urade din.
1: Amen.
0: Wo se
1: Muni awade ni.
0: Muni awade ni.
1: Na mungu awade mpa ho fin.
0: Na muni munyi ade ade.
1: Mungu awade pa ho fin.
0: Etimi nya. Sofo a o church member. Aba chirechire, oni ne kunu. Aware se mu akirawo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka chire ne sa wo ne sa ba ko tu senti du a won twa. Na onko nko ja ne kunu no. Sofo wu tie mi tie ni ye pa. Bible sa awade ye ni ni ni.
1: Me yangu awade mpa ho fi.
0: Ma yangu awade mpa ho fi.
1: Nyamamofo de.
0: Na adwamanfo.
1: Ana wale sey.
0: Ana wale sey fo de.
1: Onyame bebu ho ten.
0: E ma bebre. E gwa awade mpa ho fi.
1: Yes.
0: Ye kunu ma wale wale wo akotra burukire.
1: Mm.
0: Wotu kwa jale kunu wo gana akotra burukire bura jaman.
1: Sa.
0: Be ma so jale yire wo gana akotra burukire bura jaman.
1: Mm.
0: Enkra tanti.
1: Sa.
0: Wodi obi awale wo ha bro wo kunu wo ha. E na ade ba ewiase ade wo ko. Shake people's way and found quite heaven. Shake your radi dinda. Bible say, awadi ya dinini.
1: Mengu hufi.
0: Mengu awadi ya hufi.
1: Se nyamamo fwadi.
0: Efi se jamamo fwadi.
1: Enya
0: wale se ya fwadi.
1: Onyakupo
0: bebu wa maten. Eti obi ya wajani kuno, obi ya wajani yire. Wa enamu sumo obi ya wadi ya gu.
1: Hey.
0: Uwa problem papa. Uwa problem papa. Na, intina, Exodus chapter 20, verse 12. When Yakupo de Nemlan Samuel di Kaibano, what you shame? And last summer di Kaya when Yakupo de Bai, when Exodus chapter 20, verse 12. On power, you go into what you shame say.
1: Do I get on any?
0: Exodus chapter 20, verse 14.
1: What say? nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: e nyakopɔ wade ne mran hyɛ medi kan ba no atwera hyɛm
1: saa
0: sha wade ye ade ye ninini
1: saa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi eme ma wade enye chenchere na nkɔfa ha wo bebre mran yen
1: saa
0: ye nkɔbɔ nkɔhye aka wa wade ho onyakopɔ nipa na ɔbɔ no no awade bɔ no wanye ne hwe
1: saa
0: eti wo so wo de ma consider
1: consider
0: bible say consider
1: te so
0: hallelujah
1: enye le so
0: aso wadum bo odre dodo
1: saa
0: sister million wade
1: hey
0: Oban wa ye diamond. Hallelujah.
1: Amen.
0: 30 million wa dan 20 million. Na man wa na yo.
1: Hmm.
0: Oba bi tumi ka kire ni kru se eh.
1: Me bo odin.
0: Angelina kra me ho ofese ne no.
1: Sa.
0: Wole kra ye kwa ne ho ade ne ye gene 65 million.
1: Hmm.
0: Na meme ni Angelina. Me kra de 80,000 kra de mabusha fo aji uye kra.
1: Onam se.
0: Wo ba kwa hia. Ke emi ma me ba.
1: Amen.
0: Na okru ba kokko 20 million na gu. Na fe wo ba tra wa de na hia. Na wo sha sha so wo ye adwuma tete kan wa. Ana abegi di obedie.
1: Sa.
0: Ana ma wade ani gu no.
1: Mm.
0: Asofa me yesa sika ni nyina ma. Enkrofo dia benu koku ni moto asolo ko. A different rush. Na omo mu ye dede wo wade asen so. Sa fo no omo nsham vrepu no mo.
1: Dabi.
0: Hwehwehwe do final no. Kisi no. Wow.
1: 5-1 sidi no na shim.
0: Na ye bu ye ketem ye ko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu onyakopɔ de ne mra hyɛmba no. Wo twɔ hyɛm. Hyɛ yɛ de ade, enhyɛ yɛ wade. Ebubu yɛ wade sɛka wa ne ba no. Deuteronomy no. Chapter 5,
1: verse 18.
0: Verse 18 no.
1: Na enhyɛ yɛ wade.
0: Na wasan twɔ hyɛm. Mra hyɛ first one ebubu yɛ no. Wade sɛka wa ne ba no wasan twɔ hyɛm.
1: Saa.
0: Hyɛ yɛ de ade.
1: Enhyɛ
0: yɛ wade.
1: Mm.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu hwade bi. Hwade bi. Oh, Proverbs chapter 6. 32, verse 35. Proverbs chapter 32 to 35. Na numu ni agya no mablatye. So wo kofia kwa kwa ye oba ho ade. Na ne maame ne papa a charge wo. Na de o mbage no, okoye oba ho ade a Bible na koni tu Bible no. Okoye oba ho ade a, de ne maame ne papa be kasa fabla bia fabra. Fa koma won, okase fa peteji bla fa peteji ko. Okase snap fa ko, okase nsa fa ko, okena ntwe adwan. Bibi bia le be fra na ne agya baba. A wo se wo je no. Fa ma no. Enta so ye Kristo ni nti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fa mamla ma dia mamla dia de ese no etu ukwa na so se dia wo gye no fa ma no tintina no na obegye wo pesa wo dane ni sika na so se wo mpena dia na kuma mu pe no fa ma no na fa wo yiriko na fa som dwemla haleluya etu onyakopon wo gya wale ya mutumi adema na ene ya gya wanfa ma sofo eh no obi tumi ye ne yire ho ade wa aburochire ne maame ne papa eti gana hanim ho ahwe ne akwakofa obi maame abegyina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wa se de ofa ayire no eniti
0: bible se esa se urade ne ne gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti
0: hallelujah
1: na do yesa no
0: he bible se obi ofo obi yire no
1: wode se ne kra
0: oye de ade
1: wode se ne kra
0: ye ofo obi yire no ye kasa woni ti a kwadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wona woni ate hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chi sa chese wona oni peter se ne we aloma peter se wona oni me we bible ne se menka kire o se de ofo obi yire no woni ti to aso
1: ye sa wode se ne kra
0: na wo ye sa wode se wo kra
1: na emani nim gwasie no
0: obi bible se obi ofo obi yire no ema Eden guashie e no benya toaso e
1: na hohuru ano ompepa
0: na nim guashie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say wonim guashie
1: ompepa
0: da wona mane yetre oma na mane yetretre wonsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wosi wonim guashie mpepa da
1: sa
0: he o dia wuduru ha Uduru fie na ho na. Wo de busa se abrantie bia na ote wo kofa obeyire ma ye bo no no. Ye be kire wo. Efie no e wo ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: O se di ofo obeyire no toaso mame.
1: O se oniti.
0: Waniti.
1: Na wo de se ne kra.
0: Wo de se ne kra.
1: Na e ma ne nimguasie na
0: obenya. Obi ofo obeyire ana obi oje obi kunu no. E ma ne nimguasie na obenya.
1: Na ninkunu ni obelema bufuhie.
0: Bible se ninkunu ani obelema bufuhie.
1: Na awrato da no emfiri mu mfi.
0: Na awrato da no omfiri mu mfi da. Judgment day. Obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu. Ani obi a wo hyeya wade. Aware hyeya fo. Bible say judgment day. I will return da no. Wo mu mfiri mu mfi da. Tso so e.
1: asi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wosu amu firi mu fida.
1: Sa.
0: Eti Jeremiah 23 verse 10. Jeremiah chapter 23 verse 10. Adanum dia janum. Esabia ya ka cha mu fa ya juma o. 23 verse 10.
1: Wosu na aware sayefo.
0: Na Bible say aware sayefo.
1: Asha sase no so ma.
0: Asha sase no so ma. Look at the Ghana.
1: Mm.
0: And aware saye. I to say for you no. Ade ate na ade hye nyina. Ya wale gum na egugu. Ya she ya wale tell be kan wa na 20 nsu agu. Etitem bia. Mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere. Okogya na kruminua. Woti nsem ya sakira. Sakira pa pa pa pa pa. Na urade nka sankira wo. Na urade on two for. Wose na wale self for ade ade. Asha asase no so ma. To aso e.
1: Na no minti asase no dia bobo.
0: Aware sey ye nti. Asase no ye den.
1: Dia bobo.
0: Dia bobo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awale sey enti asase ne den.
1: Dia bobo.
0: Dia bobo. Gana asase ya sey nyina. Ene ye duaduane a, this year the fertilizer gu asye nyina ye, awale sey ye. Ai abasase ne dia bobo. Ene koko okura gye saw the fertilizer gu asye. Ni nyina firi wayere wompra, wokunu wompra, boyfriend girlfriend wompra wompra, empram pram pram pram pram pram pram pram. Wai wasote tete. Ye obi di obi yire chi ye ka hwetre wan person de ye juma. Mi pe kwotase ne ba kwa kire se ukoye oba nwade a diso de kwa so dem ko bon kwa shiaka ye wedding and sana yakopo aje atum mi pe kwotase ne ba kwa kire se sofo etubi jira na ene eja to be di obi bam e ma wale e ebra ena ne eja eni mu ahwe mi se se mi nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba kokora de mamie beja preaching mi tro challenge bible scholars ni na Matthew 19 was a say.
1: Was it our giant assembly?
0: Our say giant washing bisha.
1: Now for the different banachebus
0: and for the sea for my son, a share.
1: So be one quiet say,
0: Obi one quiet say,
1: assembly and
0: Ujana Irana.
1: What's one say?
0: And what's he one say?
1: Monkey
0: can say,
1: if
0: you just see
1: a ball banner bearman,
0: your ball banner bearman,
1: or Bellman or Banner or Bowen,
0: Bellman or Ba and or Bowen.
1: No can say,
0: no can say,
1: waiting in the Papa Janaja,
0: waiting on the Papa Janaja, and then now,
1: but not a family,
0: but then what quite the other? A family, a Jusha, and only a Jawalia, or Banu Kunwalia. Ni ya nti awalie bia ewabushi afie no osha entan enten nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o se nani enani eja no shemu wale a mu firi wo mumu na makope mu hu ba bi atena
1: sa
0: jablanti a woti wase ofie ma ne nyawde prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: mini aba wudu kuna kwotena bushi afie bo pofoforo Hallelujah.
1: There be a confusion.
0: Na confusion baba ho. Wo se nane agya mo ka mo hobomu a. Mo nko enane agya eka mo bomu wi a. Mo te mo hofiri wo mumu na mo nko pe baabi ntena.
1: Sa.
0: Mo nko ba mo sesen. Mo kokura na mo ba poto na mo ba di a ewa urade nsem.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aswa.
1: Wo se yenti onu baba jana jana na ho.
0: Onu baba jana jana ne na.
1: Lo nako fa
0: na ye. Wo ko bata na ye.
1: Wo nyina koye honam kro.
0: Na wo nyina koye honam baako.
1: Ti na wona so nya baanu bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enane agya ade mama awade awia mo ye honam baako. Awale fo mo nya honam ti abrante aya ma wo yiri fa ufun kakra. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ababa wa aya ma okuru fa ufun kakra. Adwo bone ti na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun.
1: Dabi.
0: Cheke urade din na.
1: Amen.
0: Adwo bone ti Oba ni okro bi ntumi fa ni yonko fun. Wo so mbe no ba ye ho namba ko. Ablati a wo bo yire ma urade nkasa nkyrew. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sade wutumi mu ni padua no. Sade urade so kasa nkyrew. Urade wo fa ye bo ni che no nsiesie yen.
1: Amen.
0: Ye ya ya fu ma urade wo ye mabo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Fiti sable ye sa kyrew ya dwen. Awade e. Eye eh. Urade a mo se enye problem o. Na su nipa ni ewo mu no. Oba adwene nye, be ma adwene nye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Adia say awade aba titire kan ho ye abufuo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awade oba so hu so be ukunu gosura na aba fom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu ba fom a na wo so ade ade wa kosoro. Na se koye negative plus negative a. Na peja wom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na ba bo sa wale say efo be gina tem wom. To aso ai.
1: Enti dio nyakopon aka bomu no.
0: Enti dio nyakopon dia bomu no.
1: Hwe na nipa bi antitimu.
0: Hwe na nipa bi anya den.
1: Antitimu.
0: Ene hwe se na na eja etiti awadiem.
1: Awo enti.
0: Ukunu nam nim so wo sika wo. Sa ona hwe.
1: Hmm.
0: Yesu wa nam kra na opriti preachi. ukuru sa minim se adwuma ne kra ye ne die o sa ye se ono na o adwuma mu a o ye suma suma no ukuru sa private care ya o be wari o de ba ye sa anya ne dia o akosia betimi abema we pa de ne se we kra de o de kofa ye bo anka ye boga papa bi sori ya no de ka ba besia we ja bema we ye tri dia kwa kofa kwa wi bible say di onyankopon aka bom no se ye hia o se ya ho kire o ema nipa biela o ye ohino o ye president o o ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tri mu a bible say ema obi ala nya diade entitim so aso e
1: o se
0: ah
1: o ka che anu se
0: ana o ka che
1: anu se mose ema ikwa se nya nya awade
0: e mose si ma kwan hye ye nya awade e
1: o se won se
0: ana o se
1: won se makuma din ti
0: makuma din
1: ana mose ma mpan se
0: ana mose si ka hye
1: mo nya mo yire no
0: ko jai wo yire
1: e fi fitia se no
0: e fi fitia se
1: na kan te sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ni yifu bom no awade adwem no na kan te sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: e ti me se mo se
0: nti me se mo
1: se nya ajama ajama mo nti
0: wo yira nko bo adwama wo kura nko bo adwama
1: na se wo ja no a
0: na se wo ja na
1: na wo ma ona sa awade
0: e ti awade e ye gaman e ni owuo ye beba ho hallelujah so wo yira nko bo adwama e utim ja no wo kura nko bo adwama e utim ja no but opa utim fa awade e hallelujah utim opa utim ye de ade e fa awade e because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade ache
0: na de che na mo de che na o san koye bia o dia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamafo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye adwamafo wo mu mu ne de munye ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi o ye ntata so na se o de woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom adia ma kwan ma wa de jaye ba ye adwaman ana Romans 7 no so tuaso ha ma me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ene so tum tete awade yem ye nkan ho
1: sa
0: tuaso wa ha Romans 7:2 no wo so ba wo show kuna hye ye de ne kru mra ye ade achechere no eti so kru no wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a wo ye de ade na so fa de kru ati a aya ware sha ye fo na bible so awade sey for so beja won chefa e wo jata dienu twaso
1: o sey
0: aha
1: e ti mse so sey jama monti
0: anya jama monti
1: no bija na yira
0: no bija na yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: sa awade
0: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase awade
1: nye papa
0: o sey me yiru mu me hallelujah
1: amen
0: meja no wase awade mikru num wi waja no wase awade etu na ko wade o so to bo ase bo mpa ye na ma woni te ho na wo pre na ko fa de ye mfa na duru baabi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se wo nam sa kwan ne so jaina bible se wa ya wale se ye fo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: e se fo ne se ne se
0: na se fo ne se ne se
1: sa na onipa na yire ntam ti ade
0: a na se fo se e urade se sa na onipa na na yire ntam ti de a
1: na nya anya se o wale
0: ene e urade ene na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye nipa nya na betimi agi we
0: enye nipa nyina na betimi agi
1: di wona wo de ama won
0: ene wo ma wo de ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: wo won se
0: bi wo ha ya bo ne se onu de oba wiase o mawale bi ne paul na wa wo ti akọ na wo mu de ese se wale
1: o wale
0: ka emi ma mi pa
1: amen
0: ye wo bi wo ha de oba akura betumi adane nche mfie du kura onye oba no hwe oba bi wo ha de bema bi beto nche mfie nu motumi eh eh onfa ho oba bi wo ha na man ni kura ni bema so
1: sa
0: bible se wo onu se nipa ne de eni tutufo bi wo urade na na de ama won se won mo de won nante saame ye nwale na wa wote nka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se e jitufo bi su o honu ma
0: nipa bi su o wa
1: o so yin ntino aye won sa
0: o bu o wa o so no heaven ntino won pe se be ma bia be ha no
1: sa
0: heaven ntino won pe se o ba bia be de ade e bi no paul to aso
1: o se de obetima ji we no
0: nti wa obetima age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a me nwale e wa urade nhyem na mom so we are watching some wallet now ko buruburu adwaman dia urade no be di no nyonyonyonyonyonyo check urade din da e din wa bie kwa to ama o say untumi sha ho so nti ye di ade
1: wallet
0: wallet hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no fa 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di waja no nani
0: verse 19 no
1: aha
0: aha sa lo ka verse 19 ye di waja no nani to aso
1: sa wa say di waja no nani
0: aha
1: abrante ne ka che no se
0: na abrante ne ka che
1: be di anya so
0: me di anya
1: di na di na ka
0: bi di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: so pese ko nkwa mu a
0: so pese ko nkwa mu
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fama ehiafo no
0: koto de awo nya be be ehiafo hallelujah
1: amen
0: ha cheke urade din
1: amen
0: eti first corinthians 6:9
1: first corinthians 6:9
0: chapter 6 verse 9
1: na wo nimse wa na wo ntre no
0: bible se wo nimse wo mo ntre no
1: enko yakopon hindi mu
0: enko yakopon che yana
1: ma wo nada o
0: ma wo nada o
1: ajamamofu
0: ajamamfu
1: abosomsomfo
0: abosomsomfo
1: awade sayefo
0: hallelujah
1: amen
0: let us hear ka omo mosoma mosoma awade sayefo ka
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: colossians 3 na verse 5 for beka chiro ana colossians 5 verse 3 no so beka chiro sie ka abosomsomfo a enye kwaku firi num omo omuja omo yele num no omuja kru no omu nyina ya abosomsomfo ti se kwaku firi num atise ayi antuanum adwamamfo nyina atise sa mlepem no ye be preach afa adwamamfo ho wedi enye adwamamfo ho asema ware sey ho asem ne yeka
1: sa
0: wose omo omo ntinya nyankopa hemie no hanom
1: adwamamfo
0: adwamamfo
1: aware sey
0: aware sey yefo
1: sa
0: wa yire wonpra okuru wonpra me yire nkwan nya me yire suba nya me kru num wi me num sa wa ye basabasa nkwa so ntima ja no bible sey uko first corinthians 7 no a oso so ko wale na sey onimpo no onyini a bible sey nya no
1: sa
0: na ono no ntia sey sey uno uko asole oru susum bosum ji ono no bakwa bible sey ne de mane nko ka emi ma me pa
1: amen
0: na wo onwa ate sey de be ya wo me ya ware sey ni
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na bible sey obi oba wale de ye ja no no oru so ade ade
1: sa wade
0: obi ja de yire na so so ko fa
1: o sa wade
0: hallelujah
1: amen
0: abla ba ma no ana sey wo ba no nko wale ya wo ya ware sey ye fo
1: sa
0: so obi ja de yire na kwa wale foforo dia asa oba no aye free ade otumi wale be ma so saa ojan ne yire na kwa wale foforo oba no tum nemom so mum ye no no wen wale na so kwa wale a oba oni ni kru ntama tete no mu kuso obo ka asam no na kwa fa bible say dia de
1: wase wade e
0: wase ya wade e eti revelation chapter 2:21-22 no Revelation chapter 2:21-22 kai ho na fi atwa dwuma die ne so
1: o se
0: shaka urade din o se
1: na mama na bless e
0: onyakopo so ama bless e
1: on fasa kan firi na jama mom
0: fasa kire firi jama mom
1: na so wan sakira
0: wan sakira
1: hwe
0: hwe
1: me dey beto mpaso
0: hallelujah
1: amen
0: bible no bone urade de o beto mpaso judgment day no wa hwe won e ya ware sey for ne jama mfo hallelujah
1: amen
0: e dey tie urade on pesa wari jaye beba e ma frani tie o because e dani eja no urade de nkola na mamu no mu na wose motiti akran makran beye obesuru urade hallelujah
1: amen
0: etu ko proverbs 22 verse 6 de ntira urade mpa wari jaye no proverbs chapter 22 verse 6 mebusha
1: chaba fani kwa yan faso
0: etu wose enani eja no mu no mu ntira bofra kwan a onye dia de na wari sey ye ba mu mu be da akira kora no kwan
1: dabi
0: etu shan kwala aye stubborn ni nyina awori jaye na man kwala aye stubborn
1: sa
0: en kwala street children sa be nyina fira awori jaye
1: sa
0: papa ndi mama ni jaye dadadada
1: na kwani
0: ya mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
1: so jaye me dia
0: wono oba ni jaye a
1: en kwala no so ene me hwe
0: o kupon be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni jaye wa mane nko ni baabi kwala ni yewodi a
1: yewodi a
0: urade be shira wo papa sa brandie Oyire ja wo na okọ na wa fa wo ma na wo hwe won. Shanka wo papa apa.
1: Amen.
0: Wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so.
1: Na se onyini a.
0: Onyini a.
1: Wo mfire ho.
0: Ene abatan ene batan bo ho a obehu ne ba. Osole no onum no oba obeba na nkwala ni nyina da.
1: Sa.
0: Ye ne tam ye de hwe nkwala. Ma nkwala ye stubborn.
1: Sa.
0: Shanka urade din.
1: Amen.
0: Ate eti oba ene ba ma kira bo fra kwa ya wo mfa so.
1: Na se onyini a.
0: Onyini a.
1: O mfire ho.
0: Ene o Kristo hwe Okay, first Peter nima. Chapter 3 verse 1 to 6. Na ye fa kwala ne de ne meto aso.
1: Sa. Peter ngumedi kan ne nyansa. O se oyire no mobra pa.
0: Bible se eyire no mobra pa.
1: Na sala na mo oyire no.
0: Sa na no mo oyire no.
1: Mumle mo asema mo ara.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade mpa ware se to se yire no. Mumle mo asema mo amu kunu no.
1: Sa.
0: To aso e.
1: Na se binu ma ntie asema no so a.
0: Na se obi antie nyankopa asema.
1: Do wa fa oyire ma abara papa.
0: Ni ba oti fie mu no. Ya hwe wo ese de wonu ukunu sitie atese ye hwe wonu ukunu sɛde ɔma wade ye no sitie na ye kɔ dɔ awade
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ɛna deɛ kristofoɔ ma paa wade afie bi mpa a ɔbɛtum ka sa somasi ne ne yere nti menwale da toasoɛ
1: sɛ ɔbɛhwɛ mabrabaɛɔbɛhwɛ
0: mabraba ho teɛ so ɛwɔ suro mu
1: moma
0: ma hyehyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ mɛsawɔ sikahyɛ mpatia ne dresendresen ɛmfama a wadeɛ no nkɔsi hwee toa soɛ halleluya ɛnɛ ɛma kɔ awade a yɛde kɔpa ahonyadeɛ halleluya onya ka a fama wokunu onyade a fabra ɛti deɛ ne kunu bɛtɔ ama ne bia wɔ menim siste bi ne ne mpaboa kɔ 38 wɔda so firi bi gum ɛdeɛ kɔ na agye ne wɔwiase halleluya ɔba bɛhyia tumi kɔtɔ ntoma les bɛ 1.2 na ne kunu nama ɛpɛbɔhyia kɔtua nkwala school fees ɔse moma mɔ
1: mahyehyɛdeɛ
0: ɛnyɛ honam ne deɛ toa so ɛ
1: manenya honhom a ɛdwoɔ
0: manenya honhom a
1: ɛdwoɔ
0: okristoni ba ma wo dresse nyɛ simple toa so ɛ
1: nasaa
0: wohyiesie no ɛna ne boɔ ɔden deɛ wohyɛ no fofoofo wɔ ha no awurade wɔhu ne sɛ ne boɔ ɔden
1: na
0: kyerɛ sɛ deɛ wohyɛ ne boɔ ɔden na wohuhu no awurade wɔhu sɛ ne boɔ ɔfo halleluya enti nhyɛ deɛ nnipa hwɛ na mohwɛ deɛ onyankopɔn yɛ de ade toa so
1: ɛsɛ nasaa na tetimmerɛ mu no ɛma kronkron mo som nyankopɔn
0: kronkron papa bi som nyankopɔn
1: no ɔmohyehyɛ wɔ mo ho
0: ɔmohyehyɛ wɔ mo ho
1: ɛberɛ wɔ ho ase
0: ɛsɛ ɔpɔ wɔ mo ntadeɛ nyina akyi no yɛbrɛ yɛ ho ase
1: ama wɔn kuro no
0: ama yɛ kuro no me nua baa wobu wo kuro anaa bible sɛ kuro no ne ɛtire nyɛ saa na ɔkae halleluya
1: amen
0: kristoni baa wobu wo kuro ɔgyedini baa kramɔni baa wobu wo kuro wo kuro ka baako no ɔka mmienu ɔka mmiɛnsa no toa so ɛ
1: sana sela etie abraham efere mi
0: sana sela etie abraham
1: efere mi wula
0: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: ene se woye papa
1: na musu ahundie biala
0: na musu ahundie biala
1: moye nema
0: woye diade
1: moye nema
0: woye nema itukwa Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno moyere no
1: sa
0: sɛdeɛ kristo nso da asafo no na ɔde ne ho mae mae aberanteɛ yɛ adɔ wo yere yɛ akorɔkorɔ wo yere ka asɛmpa kyerɛ wo yere bɛma bi tom bie nano mekora mebɛwale wo koraa no na madwene yɛ me mahu deɛ yɛ yam kɔyɛ wo ho adeɛ bɛma kɔ ahyia ka ɛmi ma me paa mahu deɛ yɛ yɛ a mekɔyɛ wo ho adeɛ korɔkorɔ yere ka asɛmpa to ne tirim ɛma paa korɔkorɔ na mama nso paa korɔkorɔ yɛmia bi nyinaa ba korɔkorɔ awarefoɔ monka asɛmpa ma mo ho na awareɛ no angu a wɔ se meno mia no nka yɛawareɛ mmom na yɛnwo na yɛnkyerɛ kwan a nkwalaa no yɛde ade na awareɛ no agu no ɛbɛgya na meno mia no atete nkwalaa no a Proverbs chapter 20 verse 11 mabusa bɛtrɛ deɛ no wɔ se sɛ
1: abɔframpo
0: yɛde neyɛ ne hu no
1: sɛnade
0: yɛ bɛyɛ yi a
1: na atene
0: halleluya nti nkwaraa no akwaraa no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛ me yɛhu sɛ akoraa wei suban hyɛ ne wom ɔhye yɛteɛ no agya te sankɔle ɛna te nkran akoraa no te kuma se yɛbɛda ne atete akoraa no halleluya awadeɛ na gu ma obi apae ne wei nkwaraa atwituo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankɛdua ankɛbɛte pei totɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔ wa promise bla bi me nua ba bo made se so nwale ya wa ja wo yiri ya ya ya man kole ya dro ye basa basa basa basa basa twa so wo se akurapu ye de ne ye na ade abo frampo
1: ne ne ye ne ehuno
0: ehuno afi ye huno wi a ne ya tene tena kora no ena ne agya na ebetena se atene tena kora no Shaka wura didinda.
1: Amen.
0: Ni atete akora no. Na chadio bi. Amo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
1: Proverbs 17 verse 21.
0: Wose sey.
1: Wose dia owo akwasea no.
0: Bible sey. Se wa mfa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne beye kwasea.
1: De owo kwasea no.
0: Aha.
1: Onya awrehuo.
0: A, wo bete ne ache wo ba. Wakonum wi.
1: Yes.
0: Oba na akobɔ kro no aye kunu no. Bible say, enani ye jaman tenase antete mu mayie. Na so ko wo kwase a,
1: owo nya werɛ ho.
0: Owo nya werɛ ho. Akra ne banyi lo akoyɛ kwa winhyani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso e.
1: Wase na anije biela ni ho ma ejejentue agya.
0: Bible say anije biela ne ho ma ejejentue agya. Na nsana akola be ejejentue no, na jese na ne agya ntiti wo mu ye.
1: Enya bra ma no.
0: Ene ye ntia ye ma o.
1: Dabi.
0: Ye frem kwala no junior, ene ye junior junior. Senior, ene ye senior senior.
1: Mame ya.
0: Mame ya.
1: Eurama.
0: Mama, Eurama, Joyce. Mama Joyce. Hallelujah. Ye frem kwala no ma kwala na ye taba. Ene obi ntia obi bo.
1: Dabi.
0: Tane no ye body ya yetume chew, ne a show. Ye wade akor report a chiro papa say body say no ye ntia show. Na papa sa shwaka ho. And about I kwa shia, and to meet ko a bo boswa, a ko school, kwa one and the bad teacher say, so nim na do sa kami baby wa. I rade, what was our tiny mobile?
1: Amen.
0: I rade, what was our tiny mobile? Shadiabu Proverbs chapter 10:1.
1: In shall no me.
0: Babu say shall no me.
1: Solomon mebusem.
0: Solomon mebusem.
1: Obanyansa fuo.
0: Obanyansa fuo.
1: Ama neja energy.
0: Oh, obanyansa fuo. So to Obama, oyo nyansania.
1: Oma neja energy.
0: Wa weni baji. Wati to Obama na ko school a shano. Akra be ye lawyer be di sofo. Akra be ye judge, wa be ye MP. Akra be ye secretary, bank manager, ukọ bank wa. Ye se bank manager ma mini, man be bi man ntra. Ai na wa na wani nyi ana.
1: Oni je.
0: Eti aya na under 20 blaster for bobo no. Se wo ba ni makere sian no ma. Akwa ni nyi ana.
1: Oni be je.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oso obenya otete Obama ne dane onyansafo a. Wankasa wani be je. Oh wani be je.
1: No bakwa sia ye ne na
0: wrewo. O se ye papa no manwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo di awale dodo. E wo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no. O se ena omo ho kire omo pa. Because omo anhwe na ye yetumi abua won.
1: Omo ye mabo.
0: Minya mema ho. Na so bi ni ho.
1: Yes.
0: Eno na ma mesia nya so se. E wo se me so me ma ma wo no. Me ye den.
1: O hwe omo.
0: O hwe won. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Obanya safo ma na je ne je.
0: Obanya safo ma na je ne je.
1: No bakwa sia ye ne na wrewo.
0: No obakwa sia de tembia. Omanina, you know who? Chazembi, Proverbs chapter 29:15. Proverbs 1 chapter 29:15. Tetu ubani yepa. Eno bitu mdi abanuma, eko wali ubi. Oma kwa ima ye ntia abanuma no. Akurani dienye ubenji na asori ya. Udi ni pupupu. Tie tie, asembu Proverbs 1 chapter 29:15.
1: Abani ye ni mka menyansa.
0: Pablo say, abani ye ni mka menyansa. Iti akura wo jimi ya shino.
1: Yes.
0: Abani animka
1: amanyansa
0: twaswe
1: na bofura watu na sraha no
0: abofura yato no sraha
1: ogune nani masa
0: nkwara ni bobe yato omo sraha
1: pehwi
0: ye ngia won ena ni eja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de uba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwasi agina gu ani masi bata ni jimi ya wa jimi uba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni agro na kra no Obeji na tema ya diade. Egu na ni mashe. Wama miyura huwa mao papa. Wama miyura huwa mao papa. Wasi akola ya tunu siraha no.
1: Oma nina ni mguwasi.
0: Oma nina eni mguwa ya diade.
1: Mguwasi.
0: Oso utu akola saa no wa ntitinua. Wani wadamfu namu. Eni wakachira wadamfu nese weye kwa siya. Efe na wuna ujina hui. Weni meche si. Asa oko buo ubano. Asa wafeli. Shake ura didin.
1: Amen.
0: Besa binti nesesei.
1: Tine tena uba.
0: Nti babro say. Nisa ni ntino. We are bad time ya tenetene uba.
1: Na wama wahome.
0: Na wama wa edi adi.
1: Wahome.
0: Wama wamu share wamu mama wamu ko school ankesieno. Ene ya besi fie atokasa mawa wamu le last.
1: Umujume.
0: Share wamu so mu wamu. Wama share wamu mano. Share sofa ya sofa. Ene au se. Nkofuwa suwa wamu wamu share wamu ma. No wamu nyini nchewu. Hallelujah.
1: Mm.
0: Osha akurana akurani ya sewa beshenu na. Na mami ne u. Na papa ne u. Na de onhwe ne manu awade mane tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obema ho one bi obeden etu ye ba taya utie mi na na sa wale saya ba wadwunu ma hwe ye papa enkwala ne awade de ne ma wonti ana waso se enya wukunu enya hoyere 17 no wakan ho
1: Tretenoba.
0: Na wama wa di ade.
1: Wahome.
0: Na wama okra di ade.
1: Enika.
0: Enika. Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
1: Wase.
0: Aha.
1: Emfa atenatene nkamia abofra.
0: Ntibabu le say, emfa atenatene me nkamia abofra.
1: Na odi abahye noa.
0: Na odi abahye akora.
1: Ongu.
0: Ongu. Aha.
1: So odi abahye noa.
0: Na odi abahye na.
1: Obaje ne kra frasama.
0: Obaje ne kra di ade.
1: Frasama.
0: Frasama ndo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Solomon David ibe wu no frɛ ne ba Solomon wo tu ne fo Chronicles wo.
2: Utie.
0: Wo se me ba me kɔ. Sure Awurade Nyankopɔn. Hwɛ na kwa so ye na ntɛ Awurade akwam ne Awurade Nyankopɔn ade ade ahyira wo. Ɛna ba tan sɛn. Ɛna ye bie ya no. Etu ya ba fo sɛ ye ba ensuro Nyankopɔn. Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible say, in fact, that train came here before.
1: Now
0: they are bashing. And then, international school, baby, ye and my film. Hallelujah. We got teacher in Koshia Kuranwa. My men, the papa, and the baba, and no. It's a Kuranis say, yeah, and one is a one say, was school. And Kuranis, one baby, Omudin was school. Mo. It is a teacher in Antiao Banwa. Let us say, no, no, no. It was a Kuraya Tonus Rano. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twas way.
1: Wase na se wodi abahwe no.
0: Baba so di abahwe na.
1: Ongu,
0: ongu.
1: Wodi abahwe no a.
0: Wodi abahwe na.
1: Na
0: eno ansa na wodi akra ne kra fira samando. Enna ba ta bebre nhwe ye mantie, manum bebre anum wi. Ebinuma ko ye akonhyefo awu. Ebi abokro no ya chi won, ya ku won. Ebi da prison. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso ai.
1: Wase meba.
0: Aha.
1: So akoma hunu nyansa.
0: Ose meba. So wakoma hunu nyansa.
1: Makoma beto meye.
0: Makoma beto meye.
1: Yela nso meni beje.
0: Ah ah ah ah. Mansu meni beje.
1: Na me sa waho besape no.
0: Na me ho besape me.
1: Se wano eka de etene.
0: Ah, se oba pa ejina ku pejani no woke Nyankopon asem.
1: Sa.
0: Oba ejina ya fa ne sai. Eye MP no ejina parliament. Na wo kasa. O hunu sai.
1: Hmm.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ma me bi ka cha bo se sofo. Se me mansia ma wo won no. Akemum ye no kura te se wa. Akameda ankameda. Ibia ye wi no fo. Mikro na mewo nkwala na no gyai me. Eti benya be ma bia ma na ntre me ba no. Sabra no so na me ma no wo age bi mu a. Sabra no enye na ene tete. Because I be ma 18, 16, 14 ne 12 for there. Sa wade ne nwuya. E wo so mutum ye de ye. Ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Because 18, 16, 14, 21 no enye ema adwuma o.
1: Dabi.
0: E ko ye ema adwuma. So ya ba ya o. So ya be ma o. E wo ade ade. Mama Juma 80 twaso
1: verse 24 no
0: aha
1: Arusie na wotini ni ajabedie
0: Bible say Arusie ana wotini ni na jabae dia
1: ajabedie na de ohunya nsafo no
0: Bible say obi dia la ohunya nsafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja no na enenye
0: Bible say enti ma waja no wa na enenye
1: ma de ohwo no ni Arusie
0: hallelujah
1: amen
0: ana no hwe Proverbs chapter 23 no aha ne akai no Proverbs 13 24 wakai ho Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
1: Verse 24 no.
0: Aha.
1: Wase de okra na ba no.
0: Bible say obi okra na ba
1: no. Otane ne ba.
0: Ye ka say okra ba. Obi a won fa okra aba enye de ade.
1: Entia okra.
0: Entia okra. Wo okra no tembia okra ba no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Won hwe wo ma, won tire ne wo ma. Wase de okra na ba no. Otane.
1: Otane ne ba.
0: Otane okra no. Unno no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Say won tia okra na no nchere chewu.
2: Blow once a share. The dear Jumama war, blow once a share the outing and chain. Blow once a share was off a penny, I say. Blow once a baby be a little radiant wash channel. Men yak as a semo. Blow once a Bible say, Raddy. Oh, ma, I'm brassy of also. Now, hand time for the
3: what do you?
2: Or blow or sue on quine. Nishna girl,
3: amen.
2: Se o blow ho ase a urade bi shira wo ye papa uti wo bi fi a blow ho ase ma wo kasa anye de ma wo fi wura mpɛ wa hyɛm ti assembly ye pa blow ho ase ma ba bi a wo adwo obi adwuma na wo ya blow ho ase ya na football fo tum ya de bi ma ne ye mefe bo se coach no kasa kyerɛ na no de ne se gu na chi
3: show respect
2: nhyiran ka wura
3: amen
2: football nti full FIFA for omo ayipa ye respect
3: ah respect
2: omo moto
3: mm
2: nshira gura
3: amen
2: nti wo obobbo na se wonye discipline nti mi mo bo enko wani
3: nti mi mo enko babia
2: FIFA ene rasta man for omo moto e ba ko rasta man for omo ye respect nshira gura
3: amen
2: sansuna ye fa sey football so FIFA so omo moto
3: respect
2: you shall get
3: right amen
2: we born you yourself respect you been say Rocky do then you need fourth and the third album onwumbi wo so say respect ishanke urade
3: amen
2: be bia urade de wa she bia no mia ho na she ho na bom pa yesre urade na fa no kredie ni adwuma den fa she ho na urade obepegya nimpa no no so bepegya urade amu se ye wo bra de she woni pa se wo ho a ye wo bra woni pa bi so be she wase wo
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: Tinati ni yipa. Nti 1 Timothy chapter 6 verse 1 to 2 no eka asem bi.
3: 1 Timothy chapter 6 verse yes. number 1 and 2. Atifia asem no se nkoa. Na nkoa dodoa wo nkonu ase no.
2: Nkoa dodoa wo mu wo konu ase.
3: Emu won wuranom.
2: Wo mu mu wo wuranom.
3: Se ani die nyina se won.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Nkoa wo mu she konu ase.
3: Mu wo wuranom se ani die nyina.
2: Enye dua bi ne yabu ena wo sha ase.
3: Da bi.
2: Nemum we meet ya we shall driver
3: say
2: obey the instruction
3: sir
2: instruction can we
3: amen
2: bro ho ase ha for can meet ni driver jogu anya sam ketu akura uti bifia bro ho ase
3: for ma ofiura
2: Engo fufu wo cement so ho ana obewo.
3: Mhm. Nyawo na osi dan so be pese wo se no.
2: Abrosan so. Ti ane panyan, panyan, panyan. Ifiwura tirem ho ana no osi fiwura. Ya wa wiwo ne ye boso. Man kan kire me sama mo ngo fufu osi fiwura wo kire wo dodo ye mrei.
3: Eh.
2: Yo kwa ni osi fie. Ejan wo hwete sa daka. Obekuru ma no obepe cassette ni bi ato no abie bulu. Hello kroku kim o mufie wura
3: fie so nsi bi so
2: ishanke wura
3: amen
2: ti o kroku no wa wodi adwene ne nkotwa wo fufu adie wie ishanke wura de
3: amen
2: ifie wura kra wo nti bi ma no
3: da bi
2: owia no wa be gira balanda so na ifie wura wa toilet key no wa him
3: ifie wura betu
2: ti na ti ni ye pa
3: sanity
2: ma wadwene nya adwuma nipa mo hihye hye nkofo ase mo mrɛ mo ho ase o ma de o hye na se no kasa dodo o tete no dodo o papa do wako wale wo ba foforo fa ne so maame na blo ho ase
3: fa ma no simple
2: because o maame o wo wa nko be
3: blo ho ase ma no
2: adena o papa ba wale wo ba foforo no de wako awade ase na kora ketwa umlo ho ase
3: so se nyene maame no
2: be yesa gu papa wadie hallelujah
3: amen
2: o papa so pene yiri enti wa hwe the best way ni se ada so ba dwuno ho ana so ba twene na yase ho ishanke urade
3: amen papa
2: enti uko nya papa wa ta no no zibi man kam so so
3: ya ne uko ya
2: twene na yase ho
3: ani uko ya
2: na wo wotikwa mu akotena wo nana nche
3: an uko ya che
2: o makwa na wo nana nsu ni bi ni nsantumi nsonso
3: sanity
2: afi no wa gi nsamu bro ho asema o papa yira wo ne ne tim
3: sanity
2: bro ho ase oh wo fa akofa wa betena ne nche won kan ha befo betena nche sa mankese ba bi a wo fa abefa wa betena o ba wo fa ne ne yire ne ne matikama Ubaye within a short time we take you confession of you.
3: No, I say if you hold na.
2: Okay, can we find any irritable musa?
3: Ah.
2: Only a whole blasphemy. Take it.
3: Dabi.
2: Confirm. Hallelujah.
3: Amen.
4: Okay.
2: The assembly here, pa.
3: I say, when do I walk on the assembly? No. No. Yeah. No.
2: Oh, bra, be a juma. No, don't bra, beni ni atua no. Ususu say, oh, bra, imuni na imuni enti. Uni apanyi na oda adwuma na no ntumi mpesa obebrɛ ho ahia ma ne ketekete. Ɔsɛn mo fura na wo mhyɛ koni ase no.
3: Ɔse, mu wo nwa no sɛ ani die nyina sɛ won.
2: Aha.
3: Ɔse na Onyankopɔn din ne nkyɛkyerɛ ho no ho awura.
2: Nhyɛkɛ awurade.
3: Amen.
2: Ɔse nko a wo mhyɛ koni ase no.
3: Mu wo nwa no sɛ ani die nyina sɛ won.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Mu wo wura no Eh sasa modi ani die kese aye de en.
3: Ema won.
2: Ti asemni ye pa.
3: O se. Na ma wona wo wura no agidifuo no.
2: Ehe.
3: Emu wona nimtia.
2: Ishaga wura de.
3: Amen.
2: Okoje, wo mo a, wo mo wo wura no
3: agidifuo
2: ati se agidifuo no
3: emu wan ntia se woye anuanom
2: tie ne ye pa
3: an
2: enya wadwere se bla na wo hye na se no bla na wo hye na se no enya wadwere se bla na wo hye na se no
3: amen
2: enya wadwere sa se bla na wo hye na se no oye wuni enti omla wo ase ma
3: sa o se ma womu wo nwa na gidifuo emu wan ntia se woye onuanom
2: te niye fa
3: na mo wan sum oyie
2: enti wuni akura na woni ne ye adwuma
3: o se sum niye
2: ami ba ko papa ba
3: o se sum niye
2: abo ne se bro ho ase na sum oni ye
3: sa efrise
2: efrise
3: wona wonya ye no mu biribi
2: hallelujah
3: wo ye agidifuo ne adofo
2: hallelujah
3: amen
2: unu ya nkasa kura ne ne fiti ma ami ba ko papa ba ko
3: wo se sum niye
2: bible ne se se wo hye na se nasa o sum no a
3: sum ye
2: acha semno
3: sa
2: ne bra adwuma nti ye ne bra ye ne beka bia
3: wole mfi kura o munu sanete
2: o fa nya adwuma
3: ndabi so se we de fi adwuma
2: o bra adwuma kura na wo se wo hwe ni
3: sa
2: timi ka chia ne bra ye se awura wo ye adwuma ma me me nya ho ho
3: ndabi we de
2: me bra pa na wa bia adwuma
3: an
2: enti wo timi nya me sabo yenye fa abofra bia wo hyesoma se a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhira
3: sa
2: ah madafo bi jo otos pa pass mazi one ne wo fa hallelujah
3: amen
2: ne wo fa fa na abofra kitikitikitikiti spare pass ne wo yiwe ne wo fa hwe ne din sa wo se ah jo me bie store ni bia ma eno ano no bi ebi ma no koto no omagu mu mako sa eno jo wa ye odefo ene jo oto pass magazine uduru wa te se o taade e kura se dia blante ni si bre no wase ne nani mu tinti
3: ah
2: o taade e kura wu jina ho che
3: sanity
2: enipa egu ho no we di sika nam wiom we di we nam ben
3: mo ba money na namu amen
2: she assembly ye fa aho blase di onipa kwach
3: sa o se na we na chere chere won na tu won
2: bible say we na yen chere chere won
3: na tu won ho fo
2: yen tu fo what ya sham no
3: sa
2: abawe abi kotna obi nchan genesis chapter 16 verse 1 down
3: genesis chapter 16
2: verse
3: number 1 atifia sam o se hega ne ishmael
2: hallelujah
3: amen ase na Abraham sara nwoma no na o afena bi a ye Misraim ni
2: afena bi
3: a ye Misraim ni
2: ene ye beka se made na ofri Misraim
3: a ni din ni Hagar
2: ni din di Hagar
3: na sara ka chira Abraham se
2: sara ka chira Abraham se
3: ke erade sima wo ho kwan
2: erade sima wo ho kwan
3: enti kwa afena nchen ebia menya ne homa na Abraham tie sara
2: na Abraham tie sara
3: na Abraham tina kena sase so firi hia du no Abraham yere Sarah fa na afena a oyɛ Misraim no de ne ma ne kunu Abraham awade na okohega ho na wanyinsan ye na wo hu sɛ wanyinsan no obu na wura no nimtia
2: yes
3: na Sarah ka kyerɛ Abraham sɛ amen
2: tinyinsan ne ba no susu sɛ one sɛ la
3: ah one ne yɛpɛ one ne wura ne yɛpɛ
2: sa na blantie bi fira kura sɛ abɛtena ha no ma onya 20 million
3: account
2: mu onimsho one ne brab ne braye
3: ah onya handan ponie
2: hallelujah
3: amen
2: ene ne bless you aduane kura ne bra yiri su aduane a on person obo
3: eh
2: hallelujah
3: amen
2: si no ma na se ne bra yiri yi ne bra shirt bi elu beguma no wacho
3: wo be kasasa on si
2: ti ni ye ba be bi awurade ni wa hye no bro ho ase na hye ho
3: sa
2: na be bi awurade akwa wa hye no so wa hye ho na ofo so so obepia
3: wasombe yeshi rof
2: ye wo nkofo a awurade di wo ma hye ba bi o ma mlo mo ho ase a hye ho a hallelujah
3: amen
2: tembia meta meta me chira wo se ufiri ba bi a o se ba bi a wa firi no ufiri ko wanim
3: sa
2: hallelujah
3: amen
2: wo wo se wa firi ho ama ba bi a na wo wo no ukoye no wantimi ankɔ sora nsene baabi a na wo no a ajase wo move wrong place
3: ai wrong movement na why and mistake e sia pa
0: because Nyankopɔn wo nhyira nipa e mɛkyire
3: dabi odo kwa ni mu straight
0: nhyira nipa kwa ni mu
3: ai
0: nhyanka wura
3: amen
0: ti asem ni ye ti ko wase na blo ho ase
3: sa
0: ba wura ebre ni tu na se urade na yi wu firi ho a ubo wo se ba bi a wo be firi ho a wo be san kɔ no wo be kɔ wani masne aka ni ba bi a na wo
3: na wo no sanity
0: nhyanka wura de
3: amen Ose na ohun se wanyin sai no.
0: Ohun se wanyin sai.
3: Obunaru na nimtia.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: And I'm lantia na maba wo bi efiri se wanya wo ho.
3: Ai.
0: Eti se se die. Wo wie.
3: Sa.
0: Omuni pa bia.
3: Mm.
0: Ti asase no. Na ebre ba sa no.
3: Ose na sa ka kire Abraham se.
0: Na sa ka kire Abraham.
3: Asamboni na wadi.
0: Asamboni na wadi ni.
3: Wadi mi da wo so. Na me na me de mafuna. Mato kukum na wo musa wanyin sanu nti obunya nti a awade mumene wo ntama ten
0: sa
3: na abraham ka che sara se hwe wafra wo nsam ye ne se de eye wani suo
0: sa
3: na sara bre no ase
0: na sara ye de
3: wo bre no ase na odwane firi ni nchen na awade bofo ko hunu nsuo no ani wam
0: ofiri ho a okoye no
3: awade bofo no hunu nsuo ani wabi hu asere so so okwan so nsuo ani wabi hu na wo ka chere Hega, Sara afnano.
0: Sara afna se.
3: Ufri hina wore koyi.
0: Ufri hina ukoyi.
3: Ose. Mhm. Mifri miwura Sara anim na meledwane.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Mifri mewura Sara anim.
3: Ana meledwane.
0: I just will move wrong that wrong place.
3: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka che no se.
0: Ose okoye no na duane kra ho odin wo sere no.
3: Sanity e. Enso mponya bi na wanom.
0: Sio ho odin.
3: Mhm.
0: Eti na ebra Yakobon de beyi na firi ho no.
3: Na tam ne nso ye. Wo pre ne ho.
0: Enso odi ahom aso odi ahante ni dweye.
3: Sa.
0: Oya se urade do ho urade ba ma ho a kire wo.
3: Sa.
0: Je ni epa. Ablantia wo de sa abo wo bra wo ho se waso aye
3: se. Mhm. Ti se wo twi kra ma.
0: Me se se urade yi wo firi ba bi de wo ko ba bi a. Wo ko so sina ka ne ba bi a na ho wo.
3: Sa ne tie.
0: Urade yi sina ni pa nko fo mo.
3: Nda bi.
0: Ti ba bi a wo firi ko aye no. Ba bi a wo firi a wo ko aye no. Se wo ho se ho no. De na wo wo dada no. Na why destiny baby ya? Uwo ene ya.
3: And why wrong movement?
0: Na we say why a big mistake.
3: Sanity.
0: As I say baby ya u firi kwa ya no, ehwo eh destiny kan baby ya na uwo no.
3: Ene
0: na firi awurade.
3: Ah.
0: Awurade amfa ni pa bi a nhye ni pa bi asese ni pa ni nya kwa nsom ni sa kofem
3: se. Da bi
0: ni pa ni be wa firi wi.
3: Wo bre so be yi wa firi ho.
0: Eduro bre bi a awurade yi ni pa o se oma mobro ni so. Efri futurum nshia ga urade
3: amen
0: na oyi mobroni so efri sumna so nte duru ba bia woni pa bia hye no urade to ne boase yi ni firi ho epeda le na mom se wa mra ho ase na wo de opɛ wo nyansan ne nim bia ene ahoma so efri ho a wo brɛ pa
3: sa waso ye she rof
0: nti efe asam no kosi sɛn
3: o se Na wo kan se. Hega Sarafna.
0: Hega Sarafna.
3: Ufri hina wo ba.
0: Ufri hina wo ba.
3: Na wo le ko hini.
0: O ko hin.
3: E na o se ni firi ma wuru asara ni na meledwane.
0: Hallelujah.
3: Amen. Na ba le ba fo ka che no se.
0: Abaya pack in a bag.
3: Mm.
0: Aho ma chi ya dia dia. Na wo fa yire tete.
3: Ah, enti wo ko.
0: Ha?
3: Tam ni so be sen ba wachi.
0: O ye me ma sam na wo fa yire kan.
3: He o mi na wati kwa pa.
0: Tam na wo fa yire kan.
3: Hey.
0: Ishaka ura
3: de amen
0: udi dia wo ho ro nchan sim
3: no go kan wati kwa pai he
0: onu wo fayere neti udi dia wo ro nchan sim hallelujah
3: amen
0: obi a wo nu wo fayere neti onu wo bla pan ne yire neti this ye nyane wa sa wa ko ho nchan sim
3: ai apra kwa ho ya dia man
0: mu a chocho wa ko she ja no wo abo hwene sa te se koto abere le ura dia shira
3: Hmm. Unye nshira biara.
0: Isaka urade.
3: Amen.
0: Tiene tiene yefa.
3: Na urade bofo ka kye ne se.
0: Ene urade bofo ka kye ne se.
3: Sanko wa urade nchan.
0: Sanko wa urade no nchan.
3: Na ko blo ho ase.
0: Na ko blo ho ase.
3: Se
0: se se. Ebra e wo se odi firi ho no.
3: Tam nso yi. Sa.
0: Bla. Ebra wo se odi firi wo fa nchan shu yo.
3: Ai.
2: Ebla wo so odi fiti wo di twe ho firi wo sister ho nsoe.
3: Ta me nsuma wo.
2: Ebla wo so odi fiti adwuma mu no.
3: Nyantoboase.
2: Odi firi. Ebla wo so to odi tech driver ni ka wura ki kwama ne nsoe.
3: Ai, wo pure ho waso be yeshi.
2: Driver ya kese samo ko tu ki. Tu ki som. Na da e ka wura isom se kiku.
3: Six months in the spare crabo.
2: Yes ni.
3: Spare crabo.
2: The license e kura wo.
3: Ai.

0: ayi no a the god and your friend
1: challenge
0: a stronger year wo me ma oh oh yeah na me sha chese na o sha sofo a e ba so a me o ba me nchan a me ye say me sra we so bra me nchan be ba for the 2 million 5 million consultation fee na o doctor doctor urade urade urade urade ejuma na me ye ni say ye me ye ni say na o to award ni so a tie
1: o say
0: ah
1: namo adofo
0: namo adofo
1: monka insama
0: monka insama
1: everybody is christ
0: everybody is christ okay no
1: so mafon to us
0: ah
1: so we catch them say
0: so we catch them say
1: ebredi echi
0: no ebredi echi no
1: fedi fo
0: ba fedi fo ba
1: odi wona konochi
0: ah omudi wona konochi
1: ye ni akono
0: odi ye ni akonochi
1: ye nem ni wona
0: woni weni ni womwa womudi papa mu ye
1: ni namachi di fo
0: ah namachi di fo
1: ah woni hu
0: ah ewradi yesu na ewradi adwuma ne yakun aya ro usam we shall be forced na me shall voices be blegu guso oh lord jesus ewradi yakopo wi amobo ana krik krik krik krik krik krik krik krik krik krik krik krik krik krik krik krik krik krik adi anko ne yaji tiania ba adi anko ne yaji ya yadi ewradi adwuma no ya fa ne sa yankasa yadia tiania papa papa babo ne kase mi awo Romans chapter 16 verse 60 to 70 chron some ne kase mi 16 verse 60 to 17 chron some ne kase mi
2: Romans chapter 16
0: ah
2: verse 60 to 17
0: ah what say
2: o se mon fa fia no kron kron cha cha mo
0: mon fa fia no kron kron cha cha mo
2: sa funu nya cha cha
0: mo sa funu nya cha cha mo
2: anu anom
0: aha
2: mitum fu se
0: mitum fu se
2: mo de papa mu
0: mo kele wo mo mo de papa mu ba
2: mo tusu ntudi
0: mo tusu ntudi
2: cha cha mo sia no
0: che twa swai
2: na na munchi mu mfiri wo
0: na munchi wo mfiri wo
2: ona tesa ano
0: no mo mo tesa ano
2: mo sumo wadi kristo
0: mo sumo yesu kristo
2: nemo
0: nemo
2: waso wana ayefu
0: mo wo ayefu
2: ona takama
0: dako dako tiwa tesa ma dako dako
2: ada wana oni bo
0: ada wo wanya dia
2: ni bo na kuma
0: seniye papa papa papa na uko Romans chapter 14 verse 20 a tie asema bible kan
2: Romans chapter 14
0: verse 20
2: verse 20
0: what say
2: aduane nti
0: aduane nti
2: e said ngopo ju
0: ah ah aduane nti ensai nyankopon den
2: adwuma
0: adwuma aduane nti bible say ade anyina ko yefunu esanso ye de ade ukọ verse 17 na chronsom ne kasem bi
2: verse 17
0: wo ose say
2: wo se na nyankopon henie no
0: na nyankopon wa henie no
2: enye didie no wono
0: enye didie no wono
2: nemum eye trene
0: nemum eye trene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ene nkukuma ni gie
0: che nyankopon henie no enye edidie no wono
2: eye trene
0: eye trene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ene nkukuma ni
0: ene ene de ene asofo ma asomdwe ama kristo sum ama kristo sum na aye tan ebi kura ko no o ka che obi se me nko asori a no che se ewurade nyakopon wo wiya mabo aye israel fm 104.5 enuoma e koso no se ya nyiri ye ho a yebe ma nimpa bi ade wo muti akowura abosumsum mu na so na madwe ye wo mo se wo muti nyakopon asoro fie
3: ni awurade bobo mpuni mpu ukochiro shem ni mobi oni awurade bobo mpuni mpu bia no awurade sane na deso
4: encounter with Christ
3: awurade wo akwadwofo omwo akwadwofo awurade mpɛ obi a obo eno mato ho meye ne maye ose wa waso awade so abrɛ no fabra
2: obesio
3: no obesio
2: yes
3: ana kristo fun bebre ya kwadofo
2: on
3: pese urade mom to a wo mo ba bi a wo mo wo no hallelujah
2: amen
3: oba ne ni kristo bu mpuni mpu urade bi sha no don 5 se wo pese ho ye odi
2: ya na
3: o se ene wo pese ho ye odi ya sole na ye de
2: on
3: tena ho anko obo koso atena ho
2: tu ana mo
3: ishanke urade
2: amen
3: sha wo tena ho
2: ko be ka ho
3: anko obo koso atena ho Awurade mbo akwadofo
2: na bida.
3: Ishaka Awurade.
2: Amen.
3: Awurade mpo obi odi abobo, obi a wani ani daso wa na blabum. Obi a ode no ho ochi Awurade mpuni mpu bia bia ne kwa. Osande ne haw ekoye. Mpo obi no mu e haw koye wo ma me yi Awurade aye ne so Awurade wa mfa ho. Because no nim said we ni pesi ye de. Matthew chapter 8 verse 5 to 14 Ebra so genene ni Yesu bo mpu point. Ishenke urade.
4: Amen.
3: Mishu obi oni urade bo mpu ni mpu bia no.
4: Na bra bose sai.
3: Ah. Ena no abofo no ni Jacob. Urade be shina ko no.
4: Yes.
3: Jacob o yiri ni se Genesis wo. Jacob o yiri ni se.
4: So am kwana me ko ade esame.
3: Ose se wa yira me a.
4: Me ma wo ko.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Edru ba bia urade pe. Nkofu a wo mo din no me nam.
4: Yes.
3: Urade se ushon mu a. Ompeshe u be jail mu kopim se. O problem le ba ye den.
4: Ebe solve.
3: Obu ho a. Oso urade mu kakra bi.
4: No hu bi bia.
3: Ne wa jail mu.
5: Jail mu.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Eno se ni pa no. Revelation chapter 3 verse 15 to 16 na di se me tri miensa ni dunum eko dunmiensa o kan se mbi
4: ti miensa
3: aha
4: dunum eko no
3: aha
4: minimunyuma so nya nyunu anashe
3: so nya nyunu
4: anashe
3: nya shi
4: so ye nyunu a
3: so ye nyunu
4: anashe a
3: o ye shi a
4: ankeye afenam so ye botu bodunti
3: esa so ye motro modunti
4: ma fi ma famanu
3: so wo sa dia ne se tie esa so wo ye motro modunti
4: Mafimanum.
3: Obisha urade mu kakra bi. Ni wajam.
5: Abre.
4: Yes.
3: Joseph yire urade.
5: Jacob.
3: Ai yire urade. Ose urade se wan hira me.
4: Ne ma onko.
5: Urade bo fumeshia we.
3: Urade hwene din sa ose within the same.
4: Fem Jacob.
3: Ose ne fitie na de koyem fro Jacob. Ebe fro Israel.
4: Hallelujah.
3: Uni nyankopon
4: ni yakon
5: hallelujah
3: amen uni nyankopon ti se duru ba bia unyankopon kasa uni ne di akon a uti mi no
4: esa ja enan ka meka se
3: oba ne ka sei wo sim papa e ma ha no akopem se me ha wono ba ye den
4: na beko
3: beko ti o sori anu sinu kwa no o sori anu sinu kwa o sori anu sinu kwa no da ko papa ne hwe di no se no mami o ha me dodo to sa na sem ne mo hwe na me ye di
4: di ma no
3: hallelujah
4: amen
3: o ko ba ko mi no mi ensa e no je akire di a ka ne ha wono da so tena ho ni pa be bre ya pa ba wa urade mu e bi se wo mo so urade mu no wo so mu ye e ko ba ko mi no mi ensa no en na ni da so nyina ye di a de Osma for Paul ni urade bompu ni mpu asnan. E ho ni sister ni din from Saul to Paul.
4: To Paul.
3: E te urade de so ni ni bompu ni mpu na we yire no a osesa wo shebre.
4: Amen.
3: Ishege urade.
5: Amen.
3: Osesa wo shebre. Ana no Matthew 8 verse 5 to 6 no Bible ne say.
4: Ose akobia yalesa.
3: Akobia de yan.
4: Ana yalesa. Matthew 8:5.
3: Ah, now what to ask him this one?
4: Yesu kose ni Capernaum. Na safo hasu penini ba nchi.
3: Na asrazo hasu penini no eba nchi.
4: Ewe sense.
3: Ano mbeka se.
4: Oura.
3: Mabofo
4: yale yale fufu.
3: Mabofo yale yale fufu.
4: Ohuna mane dodo.
3: No
4: se ne se.
3: Ano se ne se.
4: Mababa besani yale.
3: Meba. Numa besani yale.
4: Na safo hasu penini.
3: Ano asrazo hasu penini ne kachile Yesu se.
4: Mensa mfata se.
3: Obashemisushasye.
4: Ode kansamu nko. Na mabofo nubaye ne dee.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Kansamu nko. Twaso
4: na misu mi woni pa motu mi ase
3: mo ye dia ne
4: motu mi ase
3: ntudi e kan sam no nko because o hun se no se mi ja yesu ho a e be kra na de ne wura san firi no ho ntudi e ma me nyire ne ha ya na mi nim se na nu ma sempo
4: abofa no ba ndi
3: abofa ma no ba ye dia de
4: ba ndi
3: ba ndi obi oni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e so ni mu ye bia la Uko Bible no ma fiti tre kopim tre bia nyane fa ho die because wasi wo bibia la wo ye motro modwo no ono awurade be fira ye dia
4: de
3: Matthew 17 verse 14 to 16 wo mo awo mo ni awurade bo mpu ni mpu na wo twaso a
4: Matthew 17
3: ah verse 14 to 16
4: wo twafo bia yelsa
3: ha twaso ai
4: no kodru kofuko ni
3: chai
4: no
3: kodru kofuko ni chai no
4: bibia ni chai
3: oni pa bibia ni chai
4: abesere ni sei
3: abesere ni sei
4: wi mabo
2: na me ba yitwa
3: me ba ye de ade
2: otwa ohura mane pi
3: ohura mane pi
2: tato jemu
3: tato jemu
2: tato nsuo mu
3: tato nsuo
2: me de me bra wo siafo
3: no me bra wo siafo
2: o tuma sane ya de yesu bua ne se
3: ene yesu ka
2: sane ene ma muni gidi
3: ene ma muni gidi
2: na mo achia
3: aha na mo achia
2: ene mo tan kudu dabai
3: ene mo ntran kopem dabai
2: ntwe bua sama mo kusi dabai
3: to me bua sia ma mo kopem dabai
2: mo fane mra mi wo ha
3: mo fane mra mi wo ha
2: yesu tia tia no
3: ene yesu tia tia
2: na mo ni fini mu koi
3: na mo ni fini mu ye de ade
2: eko
3: yesu tia tia yire wurade oni ni mo mpu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
2: amana ko
3: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachini a se woni awurade bo mpu ni mpu na wusho ni mu a o se duru ba bi a wanka sempo uba o se enkwala ye trotro books pen school fees ni ade enkwala wo mo trotro sade ne ma wo mo school mu na wo mo ba fia wo mo digu wo mo papa so no o se sa enkwala ni nya ni tempa
2: yes
3: nshake urade
5: amen
3: o sori a da yesi manfa wo ya ma bebo bomi wanfa ma me de na de mi nko school a kwan bi a befa so a be paman no na akora o kama akwa won kan bi won nshanke urade
2: 1000 years
3: enti wa o timi plan with him say no akora we dey hard no me fa ne de man ko we ne o won to boase enti say we yire urade a o yire urade a obi o ne urade bo mpu ni mpu bi a urade hyese ne ho anim nyam o hyese ni mpa ne so
2: hallelujah
5: amen
3: enti shawo ha won no na hwese dia woni awurade abo mpu ni mpu no se sa na ti because osu obi o ye motro modwe na dire ye ni nya James 1 no ne cancer says no en susu se obenya bibia e bi ade afre awurade
2: ho kwana adwe ni tanta
3: no ko Matthew 9 20 to 22 ye hwase mu ho
2: Matthew asampati nkro
3: aha
2: jemu do no mienu
3: e ko osu se
2: aha osu oba oba moje tufo bi ayalesa
3: oba moje tufo bi
2: ayalesa
3: ayalesa
2: na yo baby ba o baby amoje tu mi shedu mi enu
3: o baby amoje tu ni fi shedu mi enu
2: de sabe kan yesu atade ano
3: ade me nsa be kan yesu atade ano
2: bo ni tirimu se
3: bo ni tirimu se
2: de sabe kan atade ano nko a
3: de me nsa me kan atade ano nko a
2: moje de be jai
3: moje de be dey
2: be jai
3: na wo to aso a
2: next dan ni hu no
3: no yesu dan ni nani hu no no
2: ka so baba
3: o ka so wo baba
2: ma bo nto yem
3: bo nto yem
2: jidi ajo
3: jidi ya de
5: ajo
3: ajo
5: yesu ni nyame mu nya bere bere
3: yesu urade mu biela biela o Shendi padom na su mami se mi ntie de nipa keka na se me bo modena fo su wo wura nipa imu na me nya na taade mpo so mu a
2: mo gele be gai
3: na wo a wuti fi a wuti mi nipa de kura wo nya ngura mu
2: ei
3: na kampese wa tele wo sa ka taade no enso wo hwehwe se urade ba ye de
5: bishira wo
3: bishira
5: enyi
3: wo nim kwa ma me we fa so nipa di yesu achi mpim num no
2: wo wura mu
3: a o ma wo mo ano ne mpatano se ni pampim nimu no ene oba ni wuruwura mu na hwe nipa 5000 na wufura kire na wuruwura mu akaka odie odi kan wa nimu
2: kai ka enyemle enyemle
3: na so no we ni daso bo na bla bom se ene ye me last nje na de se me de me kra na me wura me to ho na me for so nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tre me sakitu bi ema ne shata die mu she kikrawo
2: ene me ka wo die wiya
3: na wade sa dwin no etu ni tiri mu no hallelujah
5: amen
3: wo ma wo mu nyia urade ni uko sam 20 verse 7 to 8 ya wo ma mu nyia urade ni se urade betima ye bibi wo ma bla bom okokakra no wapem okokakra no wapem sanka ye wa wutie mi na wo machi ya ena wo ye obai na wo tram nipa mpim num ade usaka kan yesu atade a akabla wura o ha mu na wura 200 mu na obi ye na bo chese ye wo wo obi su ye ni sase ye wo wafuno ebi su su mu to fom ebi ti a wo yem anka onya de a obefo so ohu bi o na so oba no hu se yesu ye mfa ye sanka no
2: ensa kokwa
3: ensa nkokwa
5: tabi
2: wo ye last of
3: ntia tilish
2: my last one
3: e pia ye pia pia mi nyina akire aye ye wo ntwetwe de nyina chi no me fo so duru ho nko ade a
2: last one
3: e ti wo duru fifiri no wan san hallelujah
5: amen
3: o duru fifiri se nipa mpim num a yesu ma wo mo aduane no Shiny bumping new way or band of firm woo. One church and the firm woo. Drew fin frillo, one sign. Or for so ya so, but quenny moo. Not the Miss Aka Kayas, what are ye? Woo wa. Impimum no crow and tremu ha.
5: Debbie.
3: We didn't have what you want, I know a sign that she. What you saw there was a yale down or cry out, Miss Rami,
4: to my jazz or no.
3: Sending paro to and training paro hampu. Hallelujah.
5: Amen.
4: Minya ye, I'm a jammy.
3: I mean, ye,
5: the way I'm a
3: baby.
4: Just as I'm a jay.
3: Woman, you say Christianity now, a determination,
4: or sumnipa.
3: Nim say, or sumnipa. Safono. Psalm 20 verse 7 to 8 say.
4: Psalm 20 verse 7
3: to 8 say.
4: Ebinu kafo ntiasena.
3: Aha.
4: Ebinu kafo aponko.
3: Aha twaso.
4: Na yen die.
3: Yen die.
4: E kafo urade.
3: Ye kafo urade.
4: Ye nakopo odi
3: na kopo odi.
4: Obu duedue so.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Wose safo no. Omu bubu duedue aso.
4: Hwehwe ase.
3: Ahwehwe ase.
4: Na yen die.
3: Na yen die.
4: Aso no kire bi gira
3: ho. Hallelujah.
5: Amen.
3: Omu nya twomfo no. Omu bubu duedue aso.
4: Omu subu nipa.
3: Ahwehwe ase.
4: Yes.
3: Na wamu wamu ni awurade boni mpuni mpuni die.
4: Sori tirebe yi.
3: Wamu sori jina wamu naso.
4: Tirebe yi.
3: Jeniye pa. Wamu wamu ni awurade bo mpuni mpuni sori jina wamu naso. Tirebe yi. Jeniye. According to Jeremiah chapter 20 verse 11. Babo ne kansen bi wo ho.
4: Odi fo Jeremiah.
3: Itiredu yi
4: no. Chebudu ba kuno.
3: Ah, what's say?
4: Now what did you make yourself dumbbell ma?
3: You are did you make yourself dumbbell ma?
4: You who? Are you timati for
3: my fiasi? Timati for my
4: fiasi. No one to me.
3: No one yadi.
4: No one to me.
3: Timi. Chema bidin.
4: Chema one to me.
3: Isaka urade.
4: Amen.
3: What's your urade? Did you make yourself diadi?
4: Dumbbell ma. And who you?
3: Urade nani wa ne masu? Abua kuko kura mpo ya abuan. Onu kura nani wane maso. No nyankupo wado ubetina. Psalm 21 verse 11. Wasia uradi jina mechiti sa dombelima. Nihunye uhum. Na Psalm 21 verse 11 ne kase.
4: Psalm 21 verse 11.
3: Ahababu si.
4: So obo wahupo mbani.
3: Nche uradi si. Se wamu bo wahupo mbani.
4: No usubo ni bihua.
3: No wamu susubo ni huwa.
4: All to minyo.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: What's your seven yin? Sawo ye nyankopon ba na sawo ni awurade bom puni mpu. Wo ye awurade ba na wo ji awurade di.
4: Wo
3: ti
4: bom
3: se awurade ni wani da so. Awurade ni obi bia wo nkwaje wo chem ni wo nyankopon a. Bible se wo dipa de se ni betra se abon ho po.
4: Bonin.
3: Abon po bonin.
4: Su po bonin.
3: Na se su po bonin.
4: Wo tumi nyo.
3: Wo tumi nya ni ade. Ade ade se na wo tumi nya. Efi se awurade gina wo chi.
4: Se dombelema.
3: Mhm. Aje se wa anye ni.
4: Yes.
3: Bible only so BBLA John chapter 5. First John chapter 5 verse 2 to 5 no. Okay, say
4: you your honey woman di kan.
3: Ah, twaso twaso. What say?
4: Did you mutumi na dance die?
3: Did you mutumi
4: na dance
3: die?
4: Na dance die.
3: Tell you. Oji asempani dia.
4: Na dance me di wachi.
3: Na dance ya dia
4: di wachi.
3: Ufosu with Taishwa. Na dance ya de
5: nga.
3: Ufosu ro rani panu.
4: Bunya dance.
3: Na ta di
4: nwa. Bunya dance.
3: It was it GDM
4: to me.
3: Ani e.
4: Na dance.
3: Na ukaya sam na.
4: Obi oji say Yesu Kristo ni Obi oji say Yesu ni Kristo no.
3: Obi ala wa GD say Yesu ni Kristo.
4: Yakopo na wo no.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Twaso e.
4: Say ye do nyankopon
3: nti ye do nyankopon
4: ye di na shade yeso
3: ye di na shade yeso
4: ye di hunu se
3: ye di hunu se
4: de nyankopon ma
3: ye urade ma
4: ye di nyankopon do no
3: we ni nyankopon do
4: se ye di na shade yeso
3: se ye di na shade yeso
4: na shade na nyade
3: na shade ya no so nyade
4: ifise ibi la nyankopon wo ye no
3: bi ala nyankopon wo no no
4: adi wi asusu kuni
3: adi wi asusu de ade
4: kuni
3: what you say man obi ala nyankopon wo no no
4: wodi wi asusu kuni
3: wodi wi asusu de ade
5: kuni
3: hwesa akroma na miwio mu a
4: aha
3: na opa akukoba achi nwa akukoba no di obetu mi edwane na wa ko shema amena tabaya shema akroba ntumi nyade
4: enchero
3: hey di otwe no hono e
4: ah wo chine kura chi
3: hallelujah eti na nkrofo a wo mni gidie wa urade mu no ebribia no
4: frama bo ya
3: nya kwai frama bo nsamu fo ya ti sa akroma akukwa ba wa yi no ho afri ne maame atabaya
5: so di bambo bia
3: oni bambo bia akroma ne to ho na wode ne ko
4: ka
3: etu obi a woni awurade a mompu ni mpu anye awurade ani a nshaka awurade
4: amen
3: no wote no ho fra taban na se
4: ha
3: akroma je ho
4: na ho ne ko
3: na ede ne ko eti bible so obi ala wo ka to ho na
4: ebi se bibiela
3: bibiela nyankopan wo no no
4: bibia so kunim
3: wa di wi aso so de an
4: kunim
3: it was me makuma mamunjo first John chapter 4 verse 4 if say
4: was e makuma
3: makuma
4: mu firi nyankopan mu
3: firi nyankopan mu
4: na ma di aso kunim
3: ma di aso de ade
4: kunim
3: kunim
4: firi de wonu mu no
3: if say de otimu mu no
4: so che de wi aso
3: hallelujah ma di aso kunim it John 16:33 bible ne kan sem bi wo Odofo a wo sume urade minim jide na wo de sume urade no
4: o sum nipa
3: minim se de wo hu urade no fa urade kase ye de mani ye no mi hu se de wo si hu de fa ni tumi ni na wo de no mi hu se de wo si ati ase fa urade ata bai no se de wo si shase ye no minim bia na wa twe hu apie Shall only Christo Babum Punim Pua? John 16:33.
4: John 16:33.
3: I was
4: saying, I'm a Kamacham,
3: what's the way in
4: na makamachira
3: mu na makamachira mu
4: na manya memu asumdwe
3: na manya memu asumdwe
4: mu be yeyam wiase
3: die mu be yeyam o na wiase die
4: na so ma montom yam
3: na so ma mo montom yam
4: na di wiase nku
3: ni sa ma di ade
5: di wiase nku ni
3: eti obi biala wo she urade ataba yase no
4: wadi nku
3: ni nku ni difo safo ni ni abobo
4: da bi
3: safo no nye ya dwene she de ye dwene ya wie
4: nda so asa
3: yapem Shawo chun hu flata bai na siya. Babo no biya wani ya uladi bo mpu ni mpu biya ano.
4: Udi mpu ni?
3: Se, na wadi se. Se mi fosu na mi shona ta adye mumpa.
4: Mumba tome.
3: Ukradye unye ntu ya na mumpu.
4: Yee.
3: Eno washo uladi ya ta
4: adye. Emo si da bai.
3: Uladi mpu ni ma.
4: Debida.
3: Unyayi ni ba.
4: Debida.
3: The whole scriptures. David is saying, "Me fi me huwa bofra, me ya bofra ma epe ni majushim. Me hu watini ni niya. Hallelujah. Me hu watini ni niya. Wa pa uno.
4: Anasa nasi forces ani.
3: Because Bible says, "Uradi ni watini ne forceo. Na ojiwo.
4: Uti osufrenso.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Ose uradi ni watini ne forceo. Na ojiwo. It is a wo alupai. Ubenye jidiye uabla bomo say. Wo umpemi." Na mo uwa urade bi wo wani eti ese se ufo so na wo de wonsa ekese nyankopon na ataade a wo bo hu se o nyankopon bu otumi a oya de nyina
4: yes
5: amen
3: ye ni daso wo se
4: yes
3: urade se obiela urade awo no no
4: odi nkonim
3: wodi wiase so nkonim fi se de wo ti ni mu no
4: fiche di wo
3: aso se de wo wiase ye ni daso wo we fatu wadinu se ebla ubla nyina o hawle nyina amade ni nyina no atade no nya ngede ade
5: nsumu nini mumpu nimpu
3: dia waduro no dia waduro no bebi awako waduro no akeka kire bi na wosa so atade no
4: wodu bo hyeno
3: eninti ensai wachi ano humachi a wuchi mi bra ya yo kona bla o edra da branda wukwia da ya wada busumu ya wie ye wako wako enimu mwamadri fosu se kakra na akano
4: wetu wasu
3: ubamba wunsa akata adieno nasa wunsa akata adieno uha wano dadini nina
4: tubitra
3: ibitra fise ubiale nyankupo awono no
4: wadiwi yasu nkunimu
3: wadiwi yasu nkunimu na nyankupo bebi yasu eni nkunimu pen eti unia urani mwampu nipu na jitu mse die waduro biyano sedia situation ni sitie biyano urani beshe nuhuwe ni mnyamu ewo osu anopei Awurade Nyankopon nhyira wo.
4: Amen.
6: Amen. Yada wo soro yene nase. Ele pei yade besi dwuma die no e behyehye so. Na mgyidi esese de wutie bia na wa yo pen na wo pencil ready. Ano pei asama. Yade blame na ano pei ato asempe ni din sey. Elders duty.
7: Mpanifuo asadie.
6: Asadie.
7: Mpanifuo asadie.
6: Mpanifuo asadie. Ye kam mpanifuo asadie a. Wo yene oyɛ panyini.
7: Yes.
6: Wo asadie sɛ wo
8: yɛ.
6: Headmaster.
7: Mm.
6: Wo yɛ panyini.
7: At the school ano.
6: Wo asadie sɛ wo yɛ.
7: Wo yɛ.
6: Sɔfo nso ɛda asɔre ya no.
7: Mm.
6: Ɔnso asadie sɛ wo yɛ de.
7: Wo yɛ.
6: Wo yɛ. Ti ne yɛ twɛ ne tia.
7: Elders duty.
6: A desk duty.
7: Mm.
6: mpanimfoɔ a ɛdeda deda
7: nnwumakuo ahodoɔ ano
6: nnwumakuo ahodoɔ ano nsɔre ano ɛno ɔman ano
7: ɔmo ase deɛ
6: ɔmo a ɔmogya ɔman ano
8: woda
6: mantam hɔ district no mu nyinaa no
8: disi
6: ya woda ano w'ano asɛmmereman wɔalia nhyɛnka awurade dwuma pa a wodi no wɔ hɔ wɔalia no a woda ano a woyɛ asɛmmereman wɔ hɔ no woka ho bi nhyɛnka awurade
7: amen

0: because o buy one mood is sika no no so I buy one apostle see
1: you show me good in
0: I say any year free how about the show you
1: we
0: should try no some call headquarters
2: foundation ko for who I dey say no mo ye
0: because o buy one mood is sika no no so I buy one isaka urade
1: amen
2: you know head of us we head of one wonder o mo ye ti show ye o sofo wa ba no
0: isaka urade
1: amen
0: enipa bi timi fa bone nche wo wi ase ema kuom ye timi fa
1: because
0: ayempo na mko ayi na ye che take away ni mort
1: isi da
0: ye timi cha na toto na fa kan nam ni mort
2: eni cook
0: eno anu no
2: nka kuku pu
0: na akwasha ni minimum eya na de asoro kwa yi a ye wo ma ye ma omo mort
2: eni take away
0: ni ay
2: mi na cook
0: eya de duri eso aye na cook
1: kwesa
0: akoko bi e de ma me ne kase
1: aso yale
0: ishake ura de
2: se aso de aye
0: na asem we shenu mu na we ja aso le no
1: mi si obi o
0: sister adan o tu ma asem shiu sa o se obi asem shi ni bia no wenye kese da
1: eh de bi odun
0: jem bia no woni pedua no he obi asem shi no na asem hanu no onya diabetes onya kuma yale
1: high blood pressure
0: hard blood pressure and osansu nya hard ono nya nya
1: eh
0: kasi e ti wa ya fa bibia nche wanu ma na wu ni bi
2: me yali asofo nam aso le
1: ama
2: aso
1: e bi si depending
0: wa na nche
2: le ba me
0: ba mo ni se so yonku aye obone a kenani me ya da ona aso le show ma aso le mpa hu wo ma ye
1: mi si obi o
0: ni mu
1: sofo na aso le
0: wo sia na na wo ma aso le o
2: me
1: as in come by boy
0: meba na ehyenu mu
1: eh
0: obi odi asem hyenu mu bia wonyi nche
1: ntumi nya kese
0: eh shaga urade
1: amen
2: entere wu nya wakume mu
0: eti mi mi sheme ne capre but still bo home no I say ka nyam nam hyesu
1: nka so wu no
0: because o time ya o time kwa miti we menwire obi wo asem hyenu mu
1: da bi
0: so what is that you say wu eti kwa la wu nka wu odi ya wo nya ore
1: ni obi
0: kula fa mi o for mo ya fight to two mo se na nkwara no da so ho
2: mo di agro
0: tie ni e pa e ma ye ni pa bi asem to me si won e ti de ko hospital sa ya sha e ma ni mema hwanum de doso
1: bebere
0: hospital sa
1: ma doso
0: sa e ku o mi esa we e ma fra e mema
2: na e ma
0: na e ma wo mo mo ko hospital mo pa ye ma
2: pressure
1: di obi di aye me
0: o to me ni kuru bia wa show no ho adwen e sha ni mu a ne kwa na odo betra wi
1: ya stroke bit me stroke ni na stroke
2: o be ma adia ye me mure fi
0: o to me dwene sa na ka bo na ta so pe
1: o body tato
0: je ke urade
1: amen
0: o kura to obi wa ye na sa ba o ti se de wa firi obi ntuma
2: a ja e mani bi so obi sa se quotation last 2 weeks mo di asole a o ti me de bo mure fi be
1: ye
2: ni kwa en be mfe mi ansa
0: quotation ni aye ko tui and quotation be you see obi mo ba ko a oba e ma ba ko kura do wa ti ba bo quotation ni ni wura fi
2: e se de obi da ye no
0: if you as de obi da ye no
1: e se ni mu
0: sister adana wo han ni padua ne sa fa bo ne che Leviticus 19:18 ahoya me de kese
2: and I say and tell you akuma
0: and tell you ni awu akuma
2: ka oyan ko ni
0: ka oyan ko ni
2: wa shwa ne obo ni
0: wa shwa ne obo ni and tell you na
2: enya nkro fo ma ho mna
0: se enya ni pa de se ne ho mna se po
2: do oyan ko se ho
0: na do oyan ko se de en and fa ni pa wo asem nshawu mu na ugbu mu
2: da so obi wa dia kranim sofo kra fo mu a sofo no yina ten
0: na yo fo mu a yina ten
2: sofo ma
0: so pe yina fo mu a
2: sofo ma na na na sofo ka chem na anya me de
0: aga do no kwasem ni ayie ne ye kwa ya mo ma mot de dwe so mo ma ekoku no no kwasem me ka se ye me da na me bo a
2: anya me de kra
0: ba bo se ka no wanani
2: so yo bi a we nya sani no be ne hwase a obepa wo chew and for the software
0: na on chem nchirawo de eti a che mot na na ekoduru wa unya koku
1: na nka
0: e bi pa na mot na sa
1: on fan so utrim
0: hey, be see kwa ye bi sister bi ye man bi sa sprite. Ana ye ye mot. Sister ya kuma. O kasa wonche wo. Me hwen di sa, ana me de me mot no man no. Em ka je sister, me kwa de mot no kwa de amen tam penti, jina fa o sprite ne mam. Asana de bo to the safe from
2: wa she.
0: Well,
2: u ve she ni mu.

0: fim
1: bibinu
0: isha gawrade
1: amen
0: bibi woka num bibi woka num temon committee 18 isha gawrade
1: amen
0: sati sesi wo ka no ankasa ankasa ankasa no Range Rover aya no holo mazu wakakra isha gawrade
1: amen
0: na ka nankasa duru gate na no a bibi wo ka no mu a no gate mine ka gate nankasa hu ka no a gate nankasa ebeye ka no awa tu no no nankasa bie gate na ma no na ka na wura ma ka na wura ma wie no na gate nankasa so atumu ama no ga ma na na dan no ma nya 1 week wa na ukoshwe fiesi wa kwa blani esi eja wakwa eche suwe nipa tivi asia nipa tivi asia nipa tivi asia verse 1 no kasembi tutu o kasembi o se say
1: eti fiasi mwa se enkwa funi job
0: hallelujah
1: amen
0: na utu asa mne suwa
1: ase enya akudia na ewa
0: eti job utina asia wajuli huwa wasewe asa asia yeti sui akodie
1: nya akodie na da homa oda sani asase so
0: eya akodie eya hawo eya mane o odie hwe koko keke kura etutua wo koko be fo bi kura utu no nti nyakopon di tutua wo to no eno kura no to ke ma no wache ya wo
1: on side
0: Isha gawrade
1: amen
0: usali adopa kura urade nyanku wonu munyina ya honyonyonyo no aduane na atwa wahia wutimi nibi tie ne ye pao udi usali adopa show body no hallelujah
1: amen
0: show mu show sisi no show ti ba mugusu abekase obi kuta ne bantua dendenden wo kosa Bad 3 days ni untimi nko toilet.
1: How
0: say we are mutina ya fucking. How say we are mutina ya fucking. And tell that kuno le nche na me mako ne e shito akambo mu wi ne na 4 days ni na da so gune ye mu a e ma abontene. Ono akase di aduane ama ne ho akyede no.
1: O bre.
0: Ishanka urade. Operation Misha e beba force. O de renti afra keke duo prekese. Wo kosa. Ye ye mo bo papa. Ahaya yeti. Misi obi akampema no pai. Wosole yansole. Hallelujah.
1: Amen.
0: Uji Israel fe mo adia wuti ane wew. Asa baby shi na ambulance for inipa de de fiti take besna ko ji no. Ya de bi fiti ji e be sha fridge mo tech no ni ya de bi su fiti tech e ko emergency haba eti woni pa uti wiase ya kasa chire wa wunti wa fa wiase abo wo na woni bi se wiase nyina ya wode a ti wode uti mo denden de wode wiase aba ye umu ani pada
1: she
0: wa sha da so na krono apo asisie enibre bone enkofo yiri enkofo okunu edutuo pesemankum nya ahoyia atwetwe nantini ebeko godie ankokona semema me wofasie sie abusuafie nkuade meden beko aduro so akokoku no tie ne ye pa wo problem o how doso kind of job kind no
1: say enya akode na eho ma odase ni asase so na ne na ye nya nda te se opanina
0: hallelujah wo se wodase ni na
1: ate se opanina
0: ate se opanina opanio nina bade ni ko wafuom okonya mfie sey
1: hwe
0: ejan gawrade
1: amen
0: ana no na me ka kire o se shawu o ka private car be 20 na no pe wudi ni nyina ato aso se wo firi ha konkran mebo a
1: sa
0: yem bo o mu ka sakesia no Range Rover
1: limousine
0: Rolls
1: Royce
0: V8 kan wo ha bo no ni din a na o te kire ma ye yi ato
1: Bugatti
0: Now, the audio, back to be a fresh
1: Bugatti.

0: Usi ye chi Peter ewa ask 12 no. Yen kai wumpo. Bafo ne ka chese soli. Na fura wontoma.
1: Yes.
0: Sha wumpa boa. Isanke urade.
1: Amen.
0: Tieni. First 14, first Samuel chapter. Chapter Saul. Ogu ku omo no ene oja omo e ma akoko akoko no ene odu omo nyina kogu nti nyankopon kra ti Israel fo no won se monko omo mu unse bible se Solomon kra ko omo mu first Corinthians 11 mebu ana ekọ wale wale ma akoko bebre enu na uko Genesis 28 yen verse 6 to 9 na ubo hu the reason why na e ma Israel fo be ya akoko
1: sa
0: fisɛ na wɔn aso ɔden ti wɔn kɔ akoko fo nsɛ wokɔ India yɛ wɔ black indians wɔn na asase ne yɛ wɔn dia pa a wɔn yɛ tum wɔn tirinwi ti sɛ fulani fo
1: sa
0: shaka anom ne diwa anom ne antony anom de sɛ yɛ fɛ sɛ UK fo na kɔ wɔn gu hɔ nsɛnkɛ urade
1: amen
0: ti asɛm ne yɛ pa wiase nyina ti ye Africa Genesis 2 10 to 13 ko
1: Genesis chapter 2 verse number 10 to 13
0: eh chira sam le sesay
1: o say na eso bi tini free Eden before throne na efri ho ara na emu pai ye su tire nan
0: nsuo no yakopon bo wiase eto ho wie ye no
1: emu papa ye su tire
0: na nsuo bi free ebe for throne no efri ye nko hwe throne no ko
1: I say, na emu papa ye su tire nan de edikan din de pison ano na ekuntontwa hawila asase a sika wo so no na
0: sika wo so gold wo so
1: hia
0: Ethiopia gold wo ho ye fane say wey Europe ni America ye tu gold wo ho
1: da bi
0: isha gawrade
1: amen
0: kwai
1: I say na asase no so sika ye papa
0: kwai
1: ana Badola aduham ne apopo bibre wo na esu a etosu mienu ni din di gihon ano na akonten twa kus asase ni na ho hia
0: ano na akonten twa kut asase ni nyina hia
1: hia
0: ko
1: ano na akonten twa kus asase ni na hia na esu a etosu miensa no de hedikel ano na esane wo Assyria epuye na esu a etosu nan free ifrat na Awurade Nyankopɔn de onipa no kɔtena Eden
0: Shaje Awurade
1: amen
0: kai ni ye
1: na Awurade Nyankopɔn de
0: Shaje kai ni ye mam ko
1: chapter 2 verse number 8 no I say na Awurade Nyankopɔn ye true bi wo Eden a ɛwɔ epuye
0: 50:10 to 13 na nye tie tie and them
1: na esuo bi tini free Eden before true no na efri ho na efri ho ara na emu papa ye esu tire nan de edikan din di pison ano na ekontontwa hawila asase a sika woso ni nan hwia na asase no sika ye papa
0: asase no so sika ye papa ko
1: aho na badola aduham ne apopo bible
0: wo nyina wo
1: na esu a toso mienu din di gihon ano na ekontontwa kus asase hu ni nan hwia na ensu a toso miensan de hidikel
0: na akonto twa
1: na ensan wo Assyria epuye
0: hinhranke ura
1: amen na ensu a toso nan de ifrat
0: won wade no enti ewiase nyina ti ene Ethiopia edin turo no Ethiopia na ewo Genesis 2 18 to 13 okwa wotie me okan wa we are singular.
1: Yes.
0: To the Ethiopia for ever more.

0: yɛwɔ maamefo a wɔmofrɛ wɔ mo ma kɔhyɛ gyaale mo papa wanhwɛ mu mo papa sei mo papa sɛ nti bibini bi ayɛyi a ɔtɔ wɔkye ne ntoma ne chawchaw ma ne papa sifia ma ne maame shawaregya yɛ baa nhyirankɛ awurade because yɛpɔsen yɛ ma yɛpɔsen yɛ ma ɛno bi nana ɛyɛ su a ɛyɛ mogya ɛna akora ne kaa sɛe
1: na ɔsɛ pɔmuakuo no mu kɔkyere mmirɛkyire ma pamioni brɛ me na memfa menya akɔnɔduane mema wagya sɛdeɛ ɔpɛ na fa kɔma wagya na ɔni na ɔnhyira wansa no wɔwu na yakob ka kyerɛɛ
0: ɛna kora ne ho nyansa na ɔka kyerɛɛ ne na sɛ
1: hwɛ me nua esau wɔ
0: ne ho yɛ
1: nwi
0: medeɛmeho yɛ torotorotorotorobia
1: mɛgya bɛka
0: mese sɛde africa sɛde awurade si bɔɔyɛ no sɛ realism eba

0: ha yetum kɔtɔ kaa no ntimi nkɔ nkra tukuma se kaa no ɛkwan no kaa no ntimi mfa so ɛti kaa no yɛbɛyi so no kuma se a yɛde si kaa yi a ɛsɛ sɛ kɛtɛpira yi bi so na yɛde atwa kwan no aa de abɛsi ahodwo ayaw ahodwo kora mfa mɛsi yɛde bɛsi city hotel ɛ golden ɛde abɛ golden tulip hɔ na yɛtu no kakra bi just 1 minute driving ɛde akɔbɔ golf yɛwia ne yɛasan so atu saa kaa no asan ba hotel hɔ na kaa no asan bɛtam saa kaa no asan de kɔ isi legon this is africa for you kwasi buroni ɔnni saa nkwaseasɛm wei
1: ɔnyɛ
0: sɛ buroni paa bɛ high flat 400 million atra isi legon 7 years without half plot what man never do this stupid things
1: kanina bɛfo no
0: 10 years pan the 10 years. It's what you are saying. Okay, it's okay. Can sembi or tuaso.
1: I say. Now I say. Who ni ande nada baju unshira. Now I say. Ni di ni Jacob ana. Impre nini na.
0: Wesi sembi. Odi obi pre wa blochire. Adi sikam ni ni amfensi dan. Femi store. Obi tum be fane me se me ni man bi obefane yiri ko Germany oba na ko jano akofa be ma foforo France
1: hey
0: manu tumi kasa mobile phone so sa ofra me a otumi gira mobile phone ne so kasa sa na ne credit asa no gusu kasa
1: o kasa ni we fi no
0: confession na eba sa Africans eno ka
1: say asay mpreni na wetwintwa manam wa fa me panyi
0: Imprenini na wani.
1: Watu nchana ne.
0: Na au sasa sunu wa Afrika si.
1: Oye mpa.
0: Sasa sunu. Si yentu nchana nimpa na mu.
1: Yenimie.
0: Me nimpa mlasi.
1: Yenimie pa.
0: Osha. Me manya. Oso onye.
1: Onye.
0: Oma yonkwa. Osa Afrika si yeni ye bube.
1: Ayi.
0: Ebe kogo.
1: Emkokona.
0: Emkokona. Kukura manferese obaye wa.
1: Emferese di.
0: Papa nyeshi ya.
1: Bonesu nyehwi.
0: Kwasi buroni sa nkwasi abewe kwasi buroni wo mu
1: omo yonkrin twankra simtwendu
0: isa gawrade
1: amen
0: kwa
1: wa fa mi panyi na hwe afen so wade mi nhira na ose wa fa nhira bi ensie me na isa na isa bua se iso se hwe me de wo meya wo su wura
0: me de ne meya wo su wura
1: me de ne nuanom nina meya
0: ebe ka no ho
1: Na mede eburo ne nsa na wo no. Na afɛ wo de ɛde na menya wo.
0: Ɛde na menya wo. Buroni a waka. Ɛde na menya wo kɔ.
1: Na Isa ka kye ne gya sɛ.
0: Wo nim sɛ David o yɛ ofiri.
1: Ofiri. Solomon papa David.
0: Kɔ.
1: Kɔ. Ɛde na menya wo.
0: Ɛde na menya wo me ba.
1: Na Isa ka kye ne gya sɛ.
0: Na Isa ka kye ne gya sɛ.
1: Megya.
0: Megya.
1: Hyira me ba akopɛ.
0: Hyira me ba akopɛ. Osa blofu ani mlade ye. Osa blofu ani mlade ye. Ope one pe. Bibinia. Ope one pe. Eja, wo de hira me ba ko pe. Abrofu ani mlade ye. O wo de upa tenaka enam wiom. Bloni ani mrew. Ana no Queen Elizabeth ba Ghana ha. Hwe atade ehye no fools asoro ne fom. Uko renwe si ho a. When ai tesiris. Kene ba gibi ekura no hwe ne ayi amampo bue a ayi ye friend sai esuru ewo suru kakrai Roman Hill down bro ho egugu ho 22 series ne 55 series
1: ne Sunday be bring
0: simple bibi ni ewurade yesu car efa nipa mienu driver tra ha na ha we so tra ha na ye ma hwan pa ne ta to sa car so wo de fu ani hwe wiase nyina fu ani hwe wiase nyina sa hwan pa ne ta to sa car so
1: before
0: kwa
1: I say